sa araka suwa kakal sa araka suwa allan sita sa la rosa na rosro paraskar madone nan diro kuden madaran beji paraskar madone wacire beji kura de ma hawra soro fato ya kriya forisa de ya kuntin kuden nan diro itagat ken ade ma harami karantu paraskar madone taman kariya kasuye shi gawaran kwalti fule ya kaji kaji tamtama kura de ma paraskar kutunun gule shi beji kuma warma tuma da lokta da bale ari engineer done kon ya mutunwa engineer mai aliwa kallo karayan jim paraskrami ta gautelan da je ko harami karantu na tundu ya sauya da je fule ada kirin ya isha da je paraskrama done kom tuna tunduro tulo turo ga gayen

ngala zoro harami karantu ndara son mita fisku uskunu da'uwa kirna karatu mangila mbeje tamtam pule ade hafa no kurade makama loktunde sa tullur reta suwa e kakal loktudone paraskram done kutunungule da sirna da jikilewan kirin sano.

0: gala zorro harami krantu to magana tamtam pule ade fanuwa kurade masro paraskram to nikutunum kulelan karaje nadone kwazol mana da waltena ndiro kanyana ade manan die bonu kurade ma kutun da soda ita gungui taje loktu bona tubaro linye zol mana da gota gonye konyen. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Da tiklewa.
1: Wa alaikum da tiklewa.
0: Kilewa sile alhamdulillah.
1: Alhamdulillah umma Abdurrahman gawo bakasin goro masamalle me wakil karab karade franciyo manajin.
0: Inkila zoro Abdurrahman gawo bakasin ya krinyan.
1: Alhamdulillah ami ajiro le zana kumande ala kilewa sile fitile zana fay kilewa sile isa.
0: Amin.
1: Fitile zana fay kumande ala a wodo rafiyo ne mudaye kuma da ala fere tilar din yaron na lefa maturo
0: na'am amin
1: da zauro so ka ji ne kare yo ariya sai mu wajin ne wallahi ma sai dai gana da an din nan mena da san masa muda yau go kun ta bara
0: saudo
1: ne haje gana kuma da ala andero sai da fitna ariya kuma da ala andero su zo ala kore
0: amin
1: alhamdulillah bala arin gonin guri karin gura guri karin zuna arin gon guruwa su a rigana tsohon na cibi bodin da yin ji lalaji sha sulim bambi na lafaturo bambi na lafaturo bambi
0: wani
1: guruwa musamman mara jirin guruwa da zara an da fatoro sannan gidan bau
0: gidan
1: ba balle ma a wula bai iwa lafaturo bai rawar na ma tirani tirani yanzu ko kuma kwarta mace da mamaya da alabara su go express har layin da min kan dana ko da ta fara da mu wani na wallo na ma fatoro laidin fatoro kura tadina ma ngidin da yayi kuliya jiri a wani makidama ne so a nan gurin da yake dai wa rabban ke san ma san gidi kike dan yoko toro e kuma sari mu wani ne wallo na ma anda gwamnati anda kuma karin kringin ne wallo na ma anda toro a da sari idi ado da lan gura kura kura ya da isa zabto da gadar role da kuma ruwa kike
0: da
1: kurban gon gurin da yar kuma ran gidi ya garan gurin da yar bala yari wallahi gidi ya ikina wallahi ga mu yau kan ji gana fizina har magala tolo tolo tolo sa amtar gana au au ji
0: yare
1: su kuma wajen ne wannan amdon award da wanda zuwa tare an ya prince ne wannan ma isa andero suwa maza lain yare katia andero fizia greda andero suwa mata andero au da awar dunan dia fono dunan dia fosi ma ande ma ji ji ji dun andero tero
0: gala
1: kuma da ala pandara
0: wanda ala
1: na fina lifa ala wata wata an ja su kula
0: amin ya rabbal alamin gala zoro Abdurrahman ngurodoni bakase ngurongawa bakase nguroma sama lembe taje nye lokta gonum bonum kuratema nye benum dayman soro paraskram doni kutunum golle lantanas kumaro kutum da bengman. Assalamu alaikum.
1: Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Naam da tikilewa
1: dan
0: giya karwa ke wasu le alhamdulillah ushakin shiro faras karam kutunum gullero
1: yawa auru kuti yana auru dani musaini no gullin are
0: na'am
1: wa ala kuma subhanahu wa ta'ala anja kana kawo doni yau idan haji are kawo sadiya kawo duwa
0: na'am
1: an jiro ni yin da ran duso hal zuno zuna
0: na'am
1: awo ala israana da kin tawo mi walan kam ajam ala jirka da zuwa ajam kudi
0: na'am
1: biri jirun kam ro yo kada zuwa ala jirka da zuwa kiyasu
0: kisi
1: far birin nan san zikuru birin nan kal biwa da tin yo ala ro wati yo gillaro ala kore
0: na'am
1: gillaro ala ko am dai amma amma kullan yarum kure sira dan bi am amma don zanan bi am don kamla an gura sirin da nan sana zorzan ji sai ya tari kam sirin da zorzan ji kama zo alaro min yau alaro wato yau halli ya sai yau duwai ga jiu kama dai awmuran din an da za
0: amin ya rabbal alamin
1: ala kuru ka bin dai
0: amin amin ya rabbal alamin
1: ala kam ya za soro kama dai ala zo likka da zo ala duwa zo sama salama ya rabbal alamin
0: amin ya rabbal alamin taji ali umar taji ngoro balore ali umar doni banzu gomnai nye lokta gonum andia bonum kurade ma nye taji kutum da bengman. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tukelewa
1: ya sulai wala ali
0: naam ushede
1: ya sulai
0: duma na jin dan nan da bo
1: modu gubiyo chai duma
0: ngara zoro modu gubiyo nam nya kirnyen kin dimero
1: ande bi aputu ka ande marin zuriyo ba bi gubiyo nga bare ba zai nar mo ande tutu yo am kurare lokta nan da an zai noro no ma tatar laki za ta larin goza
0: shuro manan insha Allah ngala zoro nyoro askrin yana lokta gonum ande abonum kurade ma nye daji kutum da bayan gumayen dajin gozo lai ande abozuna assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tikelewa
2: wala ndawa tikelewa sile
0: kilewa sile alhamdulillah duma na jinda nan da boni min suro faras karam kutunum gullelan
2: anzala umar habib ngora gambore
0: ngila zoro umar habib nya krinyan
2: o kutire
0: nam
2: na kado ni awana montin de
0: na
2: ku lewa zol je de parlement bulum kutule ne kama na fatawa je ne spelis ga ta gana wuten zol de gozo gana zaman je secondary school sakke ne gonum gana gani
0: nam
2: ayo ayo na karen zaman je secondary school de montire durande awana yenge na ta sero ayenge montire na ran karazen yo mau kozana hare montire gana langi gana ayo todoya angai sa fatulo ka usun janada yara diri hom au gala do ne sero malum bai sirnare amma harin ne gana ifa dan da gana la kause ya suta asalo ro sero sero ya da wuri au na da gana hangalo ne maluma da gure ki montin ma diri duya ayo diri ar son ja dia ngar nan din ji au ya ta ce ne ko sir kuma futo hom da ne diri angarin ya go bai fatulo na ro da zoro gana au shi ma ran ga kun ta ike shi tara da ngar ba karajin ba sai man amsu da ngar ko ma ta da karar to da ne sai wale ta da ngarin gurno ya wala sa ya kuma hom da wana ko sun ya au zai wana ji au da ne finishing la ji gana zo fani min makan bo sai na da
0: mun
2: ji na wala ji ku kausu da kai da zakarin ga ya sare da cikina
0: ade
2: ni kam ko so mo dina ka sa raga yo sai ngila yo sai don sai ra tulum ko sai dina na ese ta ajia dinde dana san bi home di ya rzo ko am kura kure da ma diri dana ayo dina la da ma diri ngai finishing san da sumo la sam gana sai au ga su ko ko la jim au la da nya ko za da la kur ngar di ya tin bakan da ngar din da man gala
0: dan
2: ngar ko ba sa ta to diri do home la zo gana za ni
0: na
2: kala da ala am do na kalkal diri ala ga tarin da ala ta ka
0: amin ya rabbal alamin ngila zoro umar habib ngoro gambore nye lokto agonum andi abonum kurade ma taji kutum dabu yang kemain assalamu alaikum
3: wa alaikum salam baale ali sarera abba bukari ya rima ngure kizani ya nama kendi ya nama nse jawa
0: ngila zoro abba bukari ya rima nya kringan kren indi mero
3: sarera ima la kren indi mero daji kutu kren indi mero sema senek maro khala rabbal ali umara wano risa man po mana NMC
0: ta
3: farakin bore na sama kun towa kudu mai kafa de
0: da
3: jamiran gura mata mallami arin ga ba ka ce ari sauro sura kaziyan ka kirin gwanin giri suna are lo ramza ga ramza suna fallin ga kai ne sabu
0: gwanin
3: giri suna are ke kuma asani isa ga ne walde ne giri da ja ya da ji kawso ro kolta so au gare ga suna fa kirin allo da sendira ka ci ki ne ya isara na zabula bula allo ka ci are kawlan gozu kula kwalta da tsaro Allah da sa da sai kwalta ka kike ne are ki za zawo da rasa sa sa
0: ko
3: to a kan sai a ke ta samma kakallo ga yin ga sai to din walzi ka nin gari da ji ne nin gari da awonu na wallo ma kai goron da zawo da ga arama da rama da ka jiya da ji ala ta man aliyu marabba da da sai kakallin fanduna da walzi mai kira kai man gana da kadan din da sala
0: amin ya rabbal alamin ngala zoro abubakar ya rima kin indi mai robonum kurade ma kutum da bayan gaman tajara mi karantu faras kram doni kutunum gule kuna karaunda raso mi tafi skus kunu da wala na da ma tami kada boza kutun za so da bayan zana so ne da ji kwatu su loktu ganaro lanye isha da ji faras kram doni kutunum gule da gonya konyan

0: Klazor harami krantu paras kramtone kutunum gulle krunu nakara undara san mita pisku usku nuda walan adema ada juka zol mona da walte kanyena gota badinyen. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da atkulewa.
1: Eh asle.
0: Mashallah nduma nazin dan ande aboni min.
1: Kuma ya ho jengura gambore.
0: Ngila zoro ya jawsha kin shiro paras kramu doni kutunum gulle ro. Naam, buhol ndaso.
1: Buhol ngoro gambore edwa.
0: Naam, gambore ren sakilan.
1: Sak zumaram tasubra an sinyele.
0: Naam.
1: Muskon riyala edwa.
0: Naam.
1: Sila din wala buhol hondiyara enari.
0: Naam, buhol din bedo abanatila. Assalamu alaikum narin ba bol be anadin banatla assalamu alaikum bol ba
1: a atlan maro narin ko kai amma ko to alin be ado sarata india kiya inde sarata amma shi mushri su lai yalan nare ko kul kul ma bare bala je sola inde isa fi fi ta goda na sola kul ma bale ya de sun putur le kura kal sano ji jo mai de
0: na'am kala
1: amma kulun put wala andere ko andiya bana no mar sin
0: kala zoro aja fozu daji bayanum da fan tuna tanas kuma rakotun ya bayan gama da assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bala ya din da wace
0: inda wa tuklewa
2: tulewa sulai umar kanan guru premier wakil karam karare karantu
0: masha Allah kana nya karinyan press kan kutun gullela
2: wuya kutu ido koto mitra kirman dan su kana bikan ji gara tizuna an magaba daya dialan suro koto mere chika zuna dian ji ganada malaysia
0: na
2: yo awo adin go sai makuruman ambaliya go lerbi kusan state chakel ambaliya sabin no tuma zana san uru suro din borno be sana yo lain ji eri sa sai ya ju yiron ji ni sha mazin bani
0: na
2: adin shima awo do e angal zana ro ti da uru ne ja san dina do uru sai mana ikin din me bare rumar kamaro go kambu zaujin na kara bariya to wanda lardi Allah karima kaziro am ga gaide ciye security pizale za shi am tsaro kulon za so fura za bareza amma bare adda kaman diyar Borman tibi do e ko no ma wallahi sai dai Allah shira za cin duya alama kutuwa adda shi ma kutu yo kalewan cin
0: amin glazoro taji kana premier e bonum kura de manye a kutum da ban gaman assalamu alaikum Naam, kulewa sile nduma na zinda nandia aboni mi. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Nya kirinyan. Nya kirinyan de. Ntumangina zol ndudu ngila rufanti mbao. Daji paraskram duni. Daji kutunungu ledu na alanda. Zini sawo lok tudu ba halunza sirina. Saka naga na minti pol. Saka naga na agapsu. So ni airaji ala jami duni. So nda boza kutu nda soda penzana kuradi ya majamidone. So nda boza ya matakunte na kupu soro kumaye. Taji muradu nde heri. Andi rogalzi kutu doni penzana maye kujirosidu. Adi mala na kutu nilepa nilepa andi rosira. Susu injini adone kunyapsu na mwealiwa. Umabale ari paraskram doni kutu nungule da itagat kuko.

ngilazoro harami karantu raje kuma loktunde sa usku suwa kaka loktudo ne harra kriya pori sa desa dana kilewan karansanu.

0: gala zoro harami karantu tumangana tamtam pele done Michael Jackson ni adafa no akura de ma shidone beret not na madin tajo ko ade ma sanan de fuero konyam suro paraskram done taman kariya kasuela na done a foto fanuwa de kawo daji tusuro lenye ishendin taman done kinda petri ya gas mota kura kura ya buride taya nan jiro kude fanuwa kurade ma taman done kawo done lar Saudi Arabia riyal ya kurade ma lar rama shelar chata ni jara ki maruna sai fala notuna ma denan jiro kure na hata taman done kawo lar America ne dollar notuna ma da kunteno nan jiro taman da kude boyin ge fanuwa daji kwa lenye daji zol mana nan jiro kanya ande abono taman kariya kaso na shandoya ande roben goyi zola done ande aboni ma de sandima sufur uskupal deo lar fal usku fal deo araske sufur au sufur lar sufur fal u deo indi sufur lar araske deo yan ande abono ya daji taman kariya kaso na shandoya ande roben goyi October na tubaro daji lenye zol mana da gota badinyen na done harmi karuntu daji aye taman done ngilaro na shandon aye butwa la daji wane mare notum beji rolo na manye daji rangnum a taman done ngilaro da andero be ngimin a taman kariya gadiya kunteno assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bala ya ndawate
0: nam da tukilewa
1: kaniya alhamdulillah
0: mashallah oje kin shiro paras karam done taman kariya kasuwar duman ajin da nan da boni me
1: Muhammad Bukar Marajin Mamurilan
0: Ngila Zoro Muhammad Bukar Mamurilan Paraskaram Dune Taman Kariyaka Suye Bo
1: Paraskaram Taman Kariyaka Suye Dailok To Alan Awa Paraskin Suye No Tia Sandana Sande Jiri Alama Dabba Aye So
0: Naam
1: Dabba Aye Jikar Kasu Dabba Aye Sangga Ake Surazun Gila Marafam Gana
0: Naam
1: Zoro No Tia
0: Hmm
1: Ya Awa Awa Re kilo la robe na tuna nawe zuno na mai yake kan magulinda dai ngai ja ga nala awla yaro mo jini dai mi kan biye ya taman dugulia
0: ade shi ma mate wane mare angalaro sa ndawa sa falla ko jumba au india ko jumba dimi yayi ade ma nya kirnya
1: ah yo shi kuma angalaro sa falla ko jumba dai sa falla na zuna do biri rozana kuma kun busa dai biri sakana dai kare Tidak mai naira du nian jun nan fandi.
0: Naam.
1: Saa sore.
0: Naam.
1: Ah tiro sa pinga ija karan hom jin da jiri kuma buri nan sada na sare ke naira du nya da ko jin ba.
0: Naam.
1: So yaro gana gana du nya da zo pin ro fandi yan dai ki gana sa ko gana sa an ji karanga sa ro ro da ma dai.
0: Mm.
1: So yiri naira du yar indin kiu na nazuna ka fu di madu sun rukun a wada ga naira du yan ne shi nazuna da
0: na
1: kuro ka su ma muje kamar falma rukun
0: na'am
1: yar indin ya kan luko na urkana sai da zangala yar indin tiriyon luko na urkana shi sai da zangala
0: shi yaro tu muku ya da ma shi yaro tu bata ya da ma
1: taro da shi sai da rozana ne
0: na'am
1: sai da zukuru da ko dana
0: masha Allah
1: Jadi kemangiri dari sejarah nazuna dan roti ini, senara dua yang di so, yang di mana sendi bahasa sejarah yang berena.
0: Nam, saya tera zenggala.
1: Tera zenggala kura jadi anggala roti jadi kura. Sawa kam anggala roti yang serunggu soro. Aku sa India gulina yang nazana sa India sedingin fadla gulina yang nazana. Amado kuah, saya kiri jadi kam dikiru gengnya nazim ba.
0: Nam, jadi.
1: Aurada, jadi. Yar wada rotin yar lamdara dosi wa ko jiga imba
0: ngila masha Allah
1: yo ko nasha dinere tende dinere naira du yar ngiyar makasu din rukun amma adana sarin dai sai da zuro tusu andana da yambe do du yar ngina zuna a rukun
0: na'am
1: du nan fi wannan dai ni ya da masudin yange yo awa dalfe dai zuro kasu ya la dan ku ta hari ya sai yambe
0: ade
1: Dada da sai dai ngairo angalaro la amaro ngozo indono idallo so yenera dunya zapin kama nga dunya rana zuin
0: naam
1: yo dunya rana zuna rindi fulful amaso ide zoro so yewru na ajapa
0: naam ngilaro ye sai dumala
1: ah kai dumayo qur'a wasa dono rotin dalere do fisku so sai yauro kana adana karo zoro layar guru kamtin da shin bere na do ortina do alama ko ndu do ajin ne so ku kasu da yan da man kin na do ne ai budu do ne ya samtlai de zoro gozana sole
0: na'am jire amlaso kamun da dabba da zaujin so sai inde suka ta magana bayanin da suka amso dai aso zana
1: ko a zauzin wanda furo bai kam da rijin ma na tuka mai yaro zauzin
0: na'am
1: a dai Allah da kware Allah da sarrafa ta ce
0: amin ya rabbal alamin yaro askrin yana Muhammad Bukar huma na mamurelan ande abonum kura da ma ta mando ne da baye anye andero bayan gama yanta na su maro lokto done ta shi dajin gumuri laye kawo lar awmi ugabsen Lajara mi karantu faras karam done taman kariya kasu ya kirna karau da rason mi tafis ku uskunu da walan assalamu alaikum
2: wa alaikum salam barari da wata
0: na'am kalewa salewa shekin shiro faras karam taman kariya kasu yero
2: faras karam taman kariya kasu ala nuki a herra kuma ga ala ndin
0: amin ya rabbal alamin duma na jinda nan da yabo
2: alhamdulillah ku tsona ya gudura da yake wai abukar gura sokare
0: ngala abukar sokare ya kirnya
2: alhamdulillah ro yana ma da mukun da yake alhamdulillah a wadanne yam ga da corona din ku kana da amma yam ga da yong ana bara su kawo kukusku kuma fitu mana dana ka ya da duniyar india da duniyar yin baro su kai addu'a
0: na'am
2: a wannan era da su kan tuna hadda ana bara su ngala da a wannan era duniyar sun din tulo ne an gana ro ya san din tulo gana ni da ngai roti ne ona kai ne adiri fura ta duniyar sun yan ka kana da tulo ne kan din
0: na'am
2: din ro wannan ma duniyar duniyar sun na ka kana ro wannan na tulo din ji ma ro ne amma ku da ala bara kara din sai so go da apply tulo na fata na do
0: na'am
2: ika wa da mai mun amma ka ce ta ce kana da kana a buron duniyar injin ne on ne ma ka yi ko amma ku da ka so ya halin fal dana da duniyar injin ka fa ce lero ko
0: na'am
2: na iman ka ku da wannan ta kan bujo
0: a
2: ku da ne amma duniyar injin na jini injin yo kana da kan gawa da duniyar titulu ne nan kira ka su da
0: kula an ce masha Allah
2: ruda ina cha dallero insiya dallari ya o duniya ana tulone ana bara su kowa ta kai san kula da makon da kawo ga wannan wannan tuluri mai duniya tun din yan ta kane a o du fitu da radi ya tulone an gawo duniya miya su wanda kam da za in kula da mu da babba da ala shi ya kamla nan suna da su mara ala
0: insha Allah
2: ana hoyo ida kaman da yanda sana kurun ne fa har ya kaman da ala andira
0: amin ya rabbal alamin kula zora abukar shokare yin raskin yana alokto agono manda bonum kurade mataman kareya kasuye tanas kumaro taman done dabbay taji nye andirobe ngama na shado ne taji ngoro shokare dabba done ronuwa kurade ma kasu done lantia kunteno tajarami karantu ko anaptundo ya sauya tusu lokto ganairo lenye isha taji walte zol mana dana ndiro kanya taji taman kareya kasuye na shando andirobe ngui kawdun ko ule ada karno.

0: gila zoro harami karantu ndara sami tafis ko sku nu da wa kuna karo kuma lokutun da yasa lar suwa ka kan lokutun da ne hawra karati yasa dana na done sawanye shi da shati malama mangune nan dira karajin kalewan karin sano
1: darasan hawra ade shati malawon manguno nan dira krazin

0: ngla masha allah huso andia krintur harami krintun deso mita fiskun uskun doctor uwa kalkalok to adien krinuna karau kuru to my biji first kramandia kuru adima hawa randia nandro itagad kayana ma adin to my biji nindi kurnonsa konwa daji harami krintun deso neptun doa ya sawia kalkalok to adien huma ya maida bor nandia kalkalok to adien to stropana kin kuru adima Sura lok tu duin nandia tu stroba na kini. Alan, first kram ma duin nandro ita gad kuyi nda sandi ma. First kram ya kshana in biji. Lok tu ndi sa la rita kalkalin sita sa miyoro sadinan. Ugla ya maida bori nandro first kram da ita gad kukia. Sawa in chida I buno tijani isi nandro first kram duin kawi da ita gad chin. Lok tu ndi sa miyan sita sa miyan tulono sadinan. Dajukru. Sambi soro loktunde sa mentiloni sita. Sa mendi no sadenan fule yandi tamtama tamtama biji. Kudie nendiro ita gadkigen loktunde sa mendi ni sita. Sa falo sadenan first come doing adandi in biji. First come doing sa wai chidai baba me abai iso nendiro ita gadchin mada. Daja rami krentunde so noptundo aya sa wia fule yandi adakarno kao loktunde. Sa la re ta kalkal sita nendiro first come di. Tamtama ada ita
1: I'm not going to.

0: au kafa wa gulda ya malmai luga ide ari shawagi ya da shazara daji shi kalima doni work for tlam sharailan I will work for shima hafsu malikin malahu al muntafi bihi ma baqa ainahu an at-tasarrufati bi raqabatihi wa tasbilu manfaatihi ala shay min anwa'ul qurbi ibtigaan wajhillah other definitions she work for gultiya yani liman la gantuma ala nan karoyo liman gantuma da ala nan karoyimma liman shima da hurtu zulumbei nafkata amma dalamin zu awodo in faida rasulin din umma ya faida tai nduso umma da fakir so maskin so kam duno ganasu ada shiru a wakfu gulzende
1: na'am
0: larin da yansa din malmai mustahabiya da sunna alayhi salatu wasalami sirana islam mai shat sirana kala shima delan hadisa kada kada da isara kasarataro hadis doni brusaleke malmai sha saudin din hadis no ata sai na ba hurairah radiyallahu anhu hadis zikra zubara andiyo إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثين. ترى آدم ما نيسا باجيا. كما على يروالتيا. كذا نزلوا يدينا يسدين سما بكم تنا إلا كذا ياكغي ما داوم باوم. سرور كذا ياكار بازنا ياي بازين. واتو كذا شمار فايد أنزو سوشين. شكاور زن بواتا ياي مقارشة ناجين. Dai buru salake da man sadakatin jariyatin nun adana ta man huta sadakatin jariyatin sadado soshin ma sadado kamtin ba ma kam me sadala asiriya sadashi ma da sambiyero umma yake lan faida tai ladin dai Allah sadin sadin bagi dai don zalar da adiye din amde sadin de a unguso a fallin diye ngalan da cha tartuna mangalan misallo mashidi gartu shi ai wakfuran kara mashidi ar garnum pato alai musulma isa saliza ba wakfuro walzina
1: na'am
0: mashidi ar norma garnimi ya waratatin ba ladadin ba kan mu yimbao jiri mashidi nam qur'an da garnuma man dalan am qur'an no nyana nonyi dia am sinana ay kada mashidi galdara ala sayre mukanzu ci amma kirma duro ande borno yede mashidi gi lambi ndiyo wakfudu bara de sadado kam timba ma ngaw ni bay ni ay mukwadu nyuro najin sanade mashidi di soron mashidi kam la garzu kolzina de sayi soro sali zaya shi kawar din amma mukwadu shiro najin
1: nam
0: yo mashidi garro ne ya kamla isin da solan da zamani ya risikiya kunun fayda tana mu kwari shiru naji da luran mashidi do mazu malam gozu da am mashidi ya rike ta wala hadari ya da sayro gulza ashima ya da sayro gulza luran na da gulza am doni kra malam doyin isu kra da gulje ndu ma malam da rumbukin hakkin ziyikin gulja malam mariye nafsu duri ma gozu am kuramar kra guljo ye awuro ne kraro gultu am umaro faida zina ma da kam bin biya zina ma da rodiya ngawo ba zina ne krar biya kada krazaye mu kwari shiru naji mashiri gartuno nyana amma mo shiri do royu kodunda kam program mashiri ede na ya mashiri de garnum liman do kentau daji ginani sandina karrai limanda yike kita wala hadariya ya gulzu su sa nagegi
1: nam
0: paral za sunna za amduno za nafsaluran sangaya be amkure ngawo mashidi edin sangaya sangaya ma gulze na kumorom jikrai kamla isha fanzi din nafsakara zangishi amma wakfuruatin biya alan zinan karma ajiri sanari nafsama ajiri rowal zina samawo herra bula Allah mu kurasan nai suran bi ala jahmad deribi ala shara mazu mashidin zuzuma ya gartuna qur'an no maya
1: nam
0: mai dure kurumaranti salami ay kilz garron gawo shiyen amtan yindiriya alaitu jabolori ala shara mazu shi ala yar waltuna shi imam malikar garzu

0: proimari su mbero wata ngo kantiade kantiade faida rotudin mari gote aitidin futu charegu nyana dai taranginyi so kam kam zubaso ibnu sabil so fakir so maskin so royo ade limandire asiga kuru siga mbi awu siga ma ko zan kanri siga rin yaro le nemiya ba wani dikana chimoko klasa da won gayen to wakfu da isin siga gullimin isin mai duro manam ki min jirnimin
1: ma wani
0: uma sun wani nangailan karako fanyi nangayere nangayin
1: clearly
0: clearly bul pok ro wataro areyi dai tidi da jikuru rukunan zaburo isal alwakib gulnyana da kamdoni wakfu rusudin da shurutul wakfu ishtaratu fil wakfi hatta yasiha wakfan shar'an ashurut tali ango sharta ar brosalekin kamdo insidin da kambero wal zonde kararo wal zin sharto bandena kararo wande wal zin kam kin sharta kin dimi da angal zara wal zonde yan chuna da wal zin ma yan chuna da dalli biya 60 angari dikna waya waya ma ndawo bandi
1: indi
0: blok awla katara wal zin angal lembe awla katara wal zin kam biro walzu
1: ada shi kam diwo ma kam limonde
0: da wande
1: ya kufande
0: yawa kin da bi ikhtiyar rayin zin shi ma angalin zin su duro walzu wande sha posin su duro lan sha cokoro walzu da wande
1: diyo
0: kin umi da arrushdu kam rashidi rashidi da yaro kan ruye buljin kam kamata da ruwa buljin rayi
1: ya kam hangal da kala
0: ne na'am yawa ana ma fala yasi waqf al mahjuru ala alayhi bi safi kam kahu aw sil man zai kuma na ja tuskata ari daun ba
1: kam la ngay man so jama'a dan mana wane ya san so
0: yawa mana wane so
1: na fi mana ja ko da duna ro tawi sai
0: ha tawta rashid yaw angal za yaw ardi zin ya cino don mu wanda nan kala da ro bala ba ti ta da kire da ne liman yiro ko ro ikiya wande ko
1: kwalzuma
0: duro kwalzuma mangi sai yema za so nda are is aziambi kishiran dai ai sawo pro is mia sorin ai will manzudo panzin gayya gayya gayya gayya gile baja warata wa la so ndena kidar kurade
1: na are kuma shi ma sulus bronan so ya kala
0: indi sharade nafsu mutum kuma dai ala shabana zakan mu ko zuru sakinar wakful madain kam kusuro nya zasain kusu dindiri nya za sai lenum liman yin gairi wakfuro yake mun gamda ni miya
1: ai
0: shara da dan mojin liman di choro ya kusu din ma sun dina ma mara ni ma kusu za sai haki biya ni la mana wala wakfu edimin dai an mana do isu sulutun gal ni wunyan de guji kusu rumbe ya ai wakfu din da usulin da wara ta wara gabci adi samma kidak waful marid kam dondi shi dondi buata tara kare wakfuro ibono wakfuro yake fanyin gairi
1: kon jele za
0: da ya yi wanda sai rokon gi aha wakfu gairu muslim kurukan muslim gairatu wakfu sidina asana wale malum mashafiya dusana da muslim gaiyaye awodo ne adin zigi bana jin direct sidina kur wakfu jama'a beji society ndorun kan de kan pi husabti dusana ra million people sudu filinga ya da yuwe bontiro garinye duso kama sham dusoron beji rangayi kulti ande kam pirok fiu mia kilnyen duso genge kude kilnyea li tari garnye mana rasul ma adi samma jiri wo fira kala dai kin wale ni kan mia
1: na ara barata ke to ngana shirta dia pantina kasarataro daji zawon da dai gana kutu sana ai wani mare
0: lai samma
1: kam kasarin zama da so duga yin sifir usku fal diyolar fal usku fal diyow arak sifir au sifir lar sifir fal u diyow indi sifir lar arak diyow nda so ne fandibia daji ranu fraskram dro gawo andia bonuin ngobo to fandiena ala baras to ngana za wol bangla zana assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: nam du mana jin daran andia bo
2: ali ahmad manaje
1: nam
2: na ro shi ke sharo gulgura
1: dale uje
2: we kuma na sha wakiyat amso kalta mu wanza ka salaram na kamil ka salai musamman no kaza na ran ai so tirin no korando
1: nam ngira ta ngana krom de ka krantina sai ne zahab cin kiyar salima nam kasalaram gai gart wak prowal jinna na assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: nam
3: ngala umar abi ngura zambore
1: nam
3: ala pelo tu
1: amin amin ya rabbi nam
3: sawa samzuna da addai sambo to sai na lona ba tsura ta zira ne kuma ga yana lantai da nyelo yana
1: ngala
3: am tsara kore da addai da masa da kazi da mai su bara wallo
1: nam
3: dan umma wala anti ko zuna dai da dire ko lara le yana da kamla shiti na la da yake na farat da share kamla su kun zugun to wazo na da su su je wala bandimin na ala ta wala ko ruma ruma kamla na da na kama kuma zai ala na karo a wuce kullon ku ba ku ba zu kun gona kuma su da su to wurin je ne da ade da am kura kure na ai korza am motsarin da fatan nan meje sun lo kuzana
1: dire
3: ko har ta lar har kan gaza sai warata su kuzana amma ku from ne wela to mangana ku so ku awa shi mal gutu ce nan dia ko zai gaske
1: na'am
3: da ala am sai awa ru gonum fanum sai da kuma ro sai
1: amin
3: ala an jiwa sa awda ne ala na karu din no sai awa kamla ala ro din kamla an gai awla sai dinanan karu din
1: na'am
3: ala an ja bana su ro tsoro an dai tsoro ne awa sirri ya bandin ala an ja bana zan kuma
1: ngira askrin ne ngira ngira masha Allah to mangana potin difandena kaniya kan difandia korodo sabtin to mangana koron zai bayani ai sorolan korofal fandekna a lokto sitia da sabni assalamu alaikum
4: assalamu alaikum salam da bando
1: kile wasu ne
4: ar sama uso
1: ko sabato o shelade
4: masha Allah
1: nam
4: ari kuma kwa kam dai kino gara sai au shimare au zakara da dan kawon kai kilada rasta sai ya wanda daren kana tsatsa sare da au laro rasta sadin ya ce
1: na'am ran nur kultu diwin na ari ya korodo
4: ngada
1: ni raskin
4: no ma o me o me o ne ya kullu ande wanda an gawo ko zai no ya dunye ya au la tsatsa rasta kolada eh sadaka dare ya ro gawo ya alama ade
1: ade asungana ala sai sai ne zabjin da sai nan go koro yak mare a kurma broid kala kuma a wadoni tidiya sandina lan misallo kuma rasu kame kasalaram na kamin tullum kasallum fasallum ya doyi li wokoro sirinu awono ade worokoro doni sula shi kuma futu tartib doni wokopu da tidin ma futu adatta na kuma shi dai so amma anti so papal de no ata awaga de ro hangal yodu mana tare leni ma dogana ayye kuma wa jira dai
0: shi waqful jamaa gultiya
1: na'am
0: hutu soruna dai korona ma amma hangal kuma ma wa faldi ma
1: dai ade jire
0: jamaa kiltar tsasadin mande waf'alul khaira la'allakum tuflihun
1: na'am
0: jira her radio nuwa wandu yoro waf'alul khaira la'allakum tuflihun kuma dai yoro wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa bana bana turu 'ala kinga 'ala ritala no yadullahi 'alal jamaa no ade su kiltek ande kam miyoma findima shakma fiuma duso awala kude futugo zina ina kasala janaza ya uno shiye ranye din marantiya sangaya ranye garnyen ranye kulo ya manyen litariya garnyen kampollo awa gana kiro fililambe filishima da bani na jerri bara ndi saminuni bi aidi kuma haza kulondo ada wuro tamani ko yuke mashirdo garnyen duriya shi ma dai kalu la wallahi la zatilibu samanahu illa ila Allah ande mu kwa awo tamani so manyen banyoro le dai mbaya rasulullah ala nan karo kalle alai salatu du mai dunun mokin gulzin kulon za duri sai ma dai ganya man ganya dai wuro sukladu no ne bara ndi la
5: darasan
0: nyoro le dai mba ala nan karo kalle ya ade su ku daji ragni kilti misalo ne kirmanan do ci da yare ne kamfini wa taka kam kasa sanai da bu bawo kin ta wasan du falfal ganayo idn work for dn azuna mari yeno bo falla kiltu yu nan jibalan da yaron jiwu ya ne work for diwa

0: banua emu kwadu ne ronaji
1: dire
0: asona bare
1: nam
0: ari ya poron zudo
1: nam ari koro kandi me de kuma suru bayanzi de lana wasungana biro lolo ma buro lantedin
0: ari
1: daji hata nala doi okufuro tinna mada hata warata masoro kwaltina zidare misallo okufu de kame warata jinna
0: warata timba
1: nam
0: arma a wudo gulnyana da kirma baranzu gwamnati kirturo su kina ari a piya mai za malanza gamle zaya ngo a wofu kina neima tada wani su neima warata wo wofuro dai shi ko committee shi ma da dai kulashin wofu dinga isim de maro gin yiro su min da zu kulasu hujin idun dudo a ilman no tam
1: nam
0: adi samma wutin
1: nam
0: na da warata timbasha kan mo timbao mana da sunwa sha mashidi aso tilo
1: tire
0: mashidi an duma warata
1: eh warata ko da gojo na
0: dai amdoni a rochistu ma gwamnati da shi magalaji
1: nam
0: nam
1: suro bendi dilan kuru kuro falto na sha kuma nyada ngalaturde misallo muradin bejja kamso loktuloni a lumanda woku protein lan nyanza da alanan karo
0: adai
1: kunjodu
0: adai
1: nam
0: ngala marugule innam aiso innam al'amalu binniyat
1: nam
0: nyam da alanan ka wande kamla aziyange wande bangi warata zai durim nyuma yambum kamare wande bangi liman nyir krizu gozi adu tamma shi committee shi ma da kulasu shi ma da tawacci yare nan wakum du masu mai
1: na
0: ayi alanan karo diru shi ma trana
1: ngala assalamu alaikum
2: alaikum salam abun tiyani da lokriya
1: kada wasule
2: da aran da zuwa ne
0: kada wasule alhamdulillah
2: to kalan da abun guyar askaran da ya ita gumu kana
1: na'am
2: da yare ngawon da wai gutuna da hayyare ne hayyare kada ya jirin gawo kamu ki tunna da baro walla riziki wa jin ma kada mu wanda na wai hayyare kaza da kasturiya yaran ku je no tunna ma da yawo herne da kamu jirin nazin da yawo ngawo mana baro
1: na
2: are kada tiri sanga samare tiri da renzu tiri jilan hari sana do a buron ba ne a wala so sali ji kada
1: na'am
2: kam sanga ro garzu ko dana saman dai nan kada hore hutu gutuna dai hayyaro kada ro tiri da takar dundu sana nan dai ya da ya hore tiri do ajin ba da ala musanga ne ra
1: amin ya rabbi na'am sai da misal fa mu mare
0: kada wa sana mu ma fallan dia non ona do a fata radio manai
1: na
0: sama mari
1: na'am
0: tunda baranzu gwamnati kirturo su kina ri kam din yanzin bai ma lezu hukuma dana
1: kwa mai larwalz
0: ba mai larwalz na
1: na'am
0: ya ma am nyawara tatan lenu ya dai wakfure kudu saidna awla dim kollum leira lan mukwanyuro najin limbe ma dero didi
1: yo
0: sai na jabir ya mana fani miya sawa baran den raksana lan siri falbar jabir bin abdullahi da sawa baran shi ma hadis zone haji baran da shi ma da dero karasa baran da sha faton soluna ne ya zendo isa cida cido sawa baran den raksana nazina lan wakfu siri falbar nana kam ga yegin ya biya bunu kirman nira miliyan miya findin biya yi dai rawo ne wakkum de awa anduma kul jin bakar mudu awa ma ci
1: kwe bare
0: yawa
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum
1: assalamu alaikum assalamu alaikum sallam no sholla musku pandi miya waltene bone sabur usko paltiolar pal usko faltio araka sabur karma andi akranta bade mawlo no ma paraskram doni kawe maududo ne kalalan za danyen de shima ai wakfo ai homanzo ai shartanzo angawdo ni community borne sitaram doni nabta klanze na shashi zaka wakfo da mo wa facilitate kirtros kanalan da amso da taktin shi ai wakfo do ale ma aishar tanzo ai homanzo malam da shek muhammad ibrahim baba gana jimdi haurellan drupena sidin assalamu alaikum assalamu alaikum to magana sai na ba waltu zawul dubannatina amma la baras ka boto ndiya ya kafan de na ita magana na kada zambuna daji ngo loktu de andiro borosuduna awla andiro da jirami yiramin mambi jalla faraskram duro kasa kolwe
0: awa zina au mana yanzu wurin gode da ji yan da na musulma da rangni mama mana sai na jabiru chai da barkar riki rangni mi dishi mana zuba mare awon rangni ma doi diro watir na la ayu dukara kamar da mai fata kula ne ya mustata'tu mun
1: nam
0: ala do rino raktu dollo torro so kunal mala hubban jama ya guzu liman ra'ina inna la hubbul khair la shadid sanad tawro kawra'ina amma gari waru ne dia gari waru ne dia kijil mane da wana nyirma kozuna amma so tulu moron juza garzen mashirisa million kada ce nin aimai de zasraza imani zafu ala ne zarazin da sata ku alayhi salatu wasallam me kam ba ja ciran samma kam gata illa yakono yakkan bi afalle ro gaye mana
1: ala da gwan
0: wallahi na sada so shin ma shi ma wakufu kalan mana ne loran na da yuye uraro ye kraza kitaw malum lamura dzina to ndimba ye shuro ye kraza kitaw ada masala gozu guzuna tsoro mu kwarin yoro naji
1: dire
0: rangigi fato garni biya fato garni ari mai ke gi ma ko muna mata gi ma no yende ari mai kitaw wala wane kuno ya dinanga ina ya san di fitna garni ala nan karo ye gwamnati do ye nan gain location gain faton gain biji wakfe dai amduno gana matutuk sai yenno zana ka zagi rai agreement ruwata sa kaman da jiru ka ja lumia kam ga da saudu sokin daula lard clamor Borno state clamor su sigin
1: dire
0: ina wace da wagar da nala estate lagar da ci da wani gain ya gudu teacher balet la sai doctor la talado ya falu ma nafkata da yero sai ro gartu sai yelle zan nafsa suron amma kinganti zagin sai bi
1: to mangana so tuna
0: kinganti zagin
1: ala andero kasar da kun doire ci
0: ha rakta andero ci
1: na'am
0: andu su a wace Umar to are ha war zafa ni miya futu amma kun musu da suna na ga yin gari wa kada ci da herre kada kada rasar na are sai ku kam dan zin bi da sudu shiro fa da jin kinni ndi milai walatun sale ya dula tada yin bum tarbiya nima ba da ba ba nya ala ga urzushin baro istighfar sidin aye kijiya kin ya kimi dai ilmun yuntafau bi malmare sai suron na buwara kwala ala sai yara mazu malman dai ba zana ma ba zai ala sai ya suru
1: amin
0: kira binin zaba kiran zai ma ba ho kira gultugi ma binin zaba ka wasun zuba kira gulji
1: kira ala kantana so ile
0: lamar zakai dai dai lokto lafan dai dai shi ya zana
1: shi dinu ata mare ya mangai ro shi dai tirin mare ngur kam tirin mare so dai
0: dai
1: daji dare daji mu ta mangana suro prescribe dai a sutuna shi woku fo ade putu doni no tuna da kozuna sada basmai
0: sada
1: doin dimjin ma kuro shi din faidatin nim fakarra
0: yoktin
1: duno ade baro sidin daji ala andia kando maro sidin daji kuro shi ci da ramdo ne burin sarro karto kana ma ada ala a futu guldumai de lamar da kambazu daji aman Jamisu ida futu murade tanaro turu ji kuru futu doni Martin Made ala andero sudu a da jikratu nan dia kauri dare Allah a fajaranyen susu shi malim da Sheikh Muhammad Ibrahim Babagana shafana sharalan notna madoni oktun za ku ziki subscribe Adlan Klamu tunde mau adelan bayan sitina roma bunu tijani kondwa nan dia fajaranyen kapsuna dediya suron lewailan karnuwa sana Allahu Allah.

0: harami karantu da so play do tamtam ade ndara son da man karni son ya play shi mama duma ya na so nandiro ta watsuna ada kanuri ya kuru lamar rado yin shi tilam kanuri ya garram kanuri ya de gaden gadero harami karantu da so ne akan just ya gwazin ro wallo na ma ta na so nandiro mudu ndiri kala da yin shi shatima kuri garram za kurundu shatima kuri do ya kalalan daji kwado doctor babagana katalla gajiram me andiro pillazi nakara sani harami karantu da so ne akan just ya gwazin ro wallo na ma nandiro ita gatkena leshi doctor bana katalla gajiram da kore kala mudu shi mama den andiya sha zange sun yayi ngo wultu aw be no sirna da kleon karno
1: shi shaula minare kriyu fulata isu gornoro ga sa dun yar uskun meonlan fulata isa burni ga zar mu kriyu za su lardin adin kir muslim da kambai sallar da kriyu za karmai da gwada turmai da gwada mai sokude mai duno mate chariye kumbuye surimbaye daji mai lardin zu kula ta yi kriuza sirin gurumen isa kriusa kullar da ruwa da shi mai da daji ba kula ta re sha kriudin zauna da turaya shaula minro longoroto shaula min da so kwalan sha abanza le za madina makka jiza madina adarza daji isu al'azar lan loktu ganar karagulzu da dukur abban zai sha gozu sudu daji sha birni gazar gamulan mai gazar gamai da fulezu gwam muhammed lamina da yandana karu da shiro chiskuno da sokwalen mai ahmad duna mami mai duna ma le famide daji shi shaula min dro kalan num shatima kuriye taimo don shaula min dukkanin bukuri daji nan kadiro shiro shatima kuriye taimo da in galalan kufun za nan sana kara gulzo in gaido soku kri hula ta yar cizinal daji mai burni mai shiro longoroto isu kula ta da duzu burni ga zarmun cutulo daji kurunda amma setin sa duniyar larin yaro sukun mai lokko da wannan fulata agade goyin muktarra ibrahim zakiya hardol larlima muhammad manga isa birni da kriuza walta chamo ya sokwalan suro kriyar mai ahmad dubazu taran mai duna magalazana mai duna mai dubazu taran mai ahmad dugalazana mai ahmad te kriyu dunan za ko ne ya zuru sak da masak medin sansanaul kabir lan da zuna kono sansanaul kabir are tidi da masak yar su ta har nijero leono samman na da cidin zai daji na rin le zuna suna hijiraro are daji shaula min ta hijira walta longorata a wanda yar mamman lemon drogin ya mu wanjin ba shaula min ne malam zaurar darnima sauma malam tare mai sa afiya kulluko na sokurin kozin na malam jindima sau na zindeje daji ngoriya shaula minro kala an suno to wasi karo zo kula tare walta isa lardin da kiri za sa mona shaula mine da yin galafa ngana amma kirma letin bread banar ci duko kuyeri lenga hadiya yin beji awiram wurun nala lardin din kamnam shim wa jama'a yan nan ne kar malam da diyan sa shaula minu ngaladiman daji kufunzin malam ahmad gwanimin bai tada gwanye dirisa ye goyi dirisar kamkura zana ro shiro taran zu malam ahmad dufokcho malam ibrahim wadai man beji wadai lan isu shiro kullato malam muhammad trabba girme bai barmin isu shiro kullato daji malam tatari bai daji isu shiro kullato da aji mariya imam yusuf bin abu kadira da aji sudan ne kuhun zirin beji murzuk laman shaula mini da sawan zuta da min zan kallo wurada da ji imam yusuf wa aji mariya da isu bornon sandiya na zu kuhun zuduro kallata da allan isa kriuza fulatara duza birni gazar mun cotulo da ji sotuluna da ya koru da mai da kalaksa karmayin zuwa saudo kai soko alarin birni gazar mudu ba refugee town na walzina bular babal na tana nan kadiro mai da birni kafela na kono da ji birni kafela na suna har wadin shaula mine da rumboro shiro gidiya borno da kamzu chaino mongunon kala gidina har ngurno lan sita kala gidina samalar da nyoro yikna gayinam ne ono da Allah shaula mino ardizu kuhun za zuhur isu mongun ngurno lan nakono kuma ya da birni kafela nakara da suro kri yerman doni mai duna ma da bazu da taranzu mai Umar Galada da ji elkenemi shi ngurno lan kuhunza mai mai ya da birni kafela kashara Umar da dare bazu mai Muhammad Ngilaur ma Galada mai Muhammad Ngilaur ma ngai ma do da ji a shaula mini du kufu yanzu yaso yanzu ana so hawar doni bornon kalafula ta yin nasara sadina kurshiro mai
0: ngala arame karantu inda birni Abuladia ta naso tamtam do press gam de kuye mada karno ta naso na sha do garamma kuru na sha awodo ada lezina daji shatima kuri galalan doctor babagana kacalla gajirame andero billa billano sun yare me karantu da birni Abuladia ngo play do shatima em kakai baranzu show barno mara songoro na da karno

0: gula harami karantun deso play do mami sharifi ada karango harami karantun deso zo lande di sandi ma super uskupal dio lar pal uskupal dio araka super au super lar super pal o dio indi super lar araka dio boni mi asu ma nguro dama andi rogu lumen assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah santina wa
0: na panyen
1: karantun do sami ko yakub be kirkela wala jin ko
0: sauki ngala yakub na karinyan
1: gaskiya farastram don ni kuma ita ga tuna ma ba sai tunas maro kuti da ina don ni duka ita ga tuna are da yanda kira ta mara dalla dalla ga ni ade ma bayan da ni amsa ita afle ne
0: nan
1: a dori don ni na lan fol ita ga tikara tana da kuma mun din wallo ma ji gargan bi mai yage ta bi ko alama kuma so yin da sai bi yayi kau da dog dog la film san ren ne film na kayan ya da shi ka am den di di yo kara kuma cikin da ke kar kan da na gara ma ta sai da mangala
0: mmm
1: na maran ta lan yayi ta da sin bolo ta kuma maran ta giri kuma ya cikin da yana kuma so gina cikin da su ne na alan yayi
0: mmm
1: wal kara ta na so go su giri kuma gar kan da lardi a ta giri muhim a ta sai ta da sin wala no ma
0: are
1: karabe na sanara kiti dinu da mun ji don yi kadu gaya adan gaya kalan gaya cikin wannan cikin da su
0: mmm
1: amma wanda ka ko farkin bota gida da gargan tsari ma ji ya ta mun ji na so club so ni sai ne ma ta fara ya ta kanda ya ta ta kira zai
0: ngala
1: gargan da ya fara jin are na kiti dinu da yana ga gargan ya fara kuna ta ta
0: ngala fantana ngala ala sumo karuyan karantanar walzo ta na so ben dima ma shima ma are karantun da so da rason bone assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: da tukile
2: ala ta wani ban
0: ilias li alhamdulillah
2: eh da tira so
0: ilias li alhamdulillah
2: kuma zanna gobe ko fam mari bai fa
0: ngala ba zanna
2: ta kauri sama so fa yana bazanna isa tela e fa yana kauri dona kurman doctor baba gana ta kalla sama fa yana
0: mm
2: ai ala garin da miliyan guwa herin guwa so da kurman a wagar rande da tun kuwa su da
0: wori
3: da son
2: su jara gana zo bura da san ma kakan laman da san ma shi mara wani
0: kalle ne ade
2: annan karo da yi hutu kuma kamta ya mana zuna da yi kurman primary school to secondary school to kino wala na mother tongue it is very very crucial kuma diri wala iri kure tini so garam la kullan ya so ande gana ne da kuma rallari islam da yin jikin ba da har nan adoro da alallar da yono dan guwa har guwa lamma ya ne da kuma da rayu ara kuma sho wai bara an sama ta je
0: amin ya
2: ji sai kuma gire dan do kam sai tima fani mai malum da ma
0: dar
2: da har ilmu suran ne da kuma hafsu hadisi da kuma borno ne da najira amma san har yare daula har yare kulanga ina ejibo gana ne ma san ma san mai borno da kuma kurawa bara mai borno ma da har kuro ce da so
0: nan
2: da annan kadoro da himma da yake ho na da wanda ya himma da ya burzum da ya da fatolan da har nare da san masoro da
0: ngala
2: wani adan da dai wani kulti kam adan zan je siya kudin mamu sharife gudana ire da shi ya shan ce
0: adda wani
2: da yi kuma sai kilan da yaro bo yau jiri kama mamu sharife to awo kuma ba shi tima m kaka so ga tana da san masa a wannan jiri kanu ya ta yaro tare na wannan sai ya fiji fanze da daraja da sai ma a wada san masa ita kula ta andiro so do
0: jana
2: la da jiri kaya lan gero wala ma asu tim ba ka san lauro tuna ro kuma professor euro dina da yayi amma kuma kudu hamid m kaka ba shi tima guzana da ngo kuma jiri so ma san ma kaya riya zan kiji la da gala dai da abu kiran kino
0: ngala
2: assalamu alaikum
0: gala harami karantun da sozo lande da super uskupal dio lar pal uskupal dio araka super au super lar super pal o dio indi super lar araka dio assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ishe kasar don da manajin
4: ana yi kan lalo mu don gurbin ke kuma boye member borno radio listener association ne manajin
0: gala na krenin
4: masha Allah so to ajira so go yana garan fan yana a wagaran ne suruna san ma fan yana
0: ade
4: daji koro indo ne dikin ma da koro indo dikin
0: na'am
4: bangare tadoin mai birni show bane mai birni ma dai cewa lamirro birni ka velan naci isin na suna guzuna tadoin kiran naci isin na suna har na da har isin na suna dai shi ya shaula na botin idire mai la na botin har bangare sai ga wakan kin indi ne koro kin indi ne dai kala kala a ceti ma shau yarin ni je ti ma je yaro mulkiya kallo bal wallo shoye da isa shan nafsin da sai sa alangorola awla waja do sai amma zai sa isa na sai ari shi makoro indo klewanci do
0: ngila inda raskan yana kakan lokto Allah ba koronzu dai pantina
5: na bare na shi kuma koronzu kun buroyi ladin shi mayya num shewa dai shi sado ne kuma shi baranzu ga shewla minudu isu borno ladin mai yaduro kriu da banazu fulata da yok sanar manne sun zuru shewulan botin shewa dai kuma gurguna dai jami'a azahare kamdo ne ilmu krazu sondu naziya naro naziya professorship soroleja shiro shehu gulze ya dai shi kuma kala shewudu shi mai yejin doni birni mar shi daula kanin borno in mar choto karao kuris suron namgono sadin maye mailan botin shi shawe shawlar man botin shi shawla minu kala doni kurma sadoni kurma da mun kun zuru choto isuna man ne kalan zuda mailan bozin shawun su chailar man kalan zu kolo da ya dai ma ngawor kol zuna ta dan zu shawu mare adai shawu man boto shawdar man so shi shawu Ibrahim kuraru so har kuro kude sonne kala doni malim benim shewe do ya mai buroi kuma jiri birni ma da daula buroi ma banu saif sai mariye da shi duk mai lamboto ya saye ma da shew doni kuma krai la dun boto a kunin din min jiri sheti ma da jiri kadaro kuma da ya kata ayuwal ya kata gullumiyo sheti ma doni na shakar ma shi mai kunin din mai kunin din la yin sheti man zin bai gultuna dai hatta talwa yayi sheti man zin bai shi imam chief imam kalama shi duk a gari gab suna ba sheti ma malmai da gawon zulan da ya kuri sheti ma kala yin bai kurma sheti ma kuri ya gultuna da sheti ma kuri ya da suro amdoni mai kartu ya fallan kara kuri shi member doni majalis shewe sai suro suron kara kura da gawon din namtaram zu sa sarar lezeya baranzu yalala namja kumburam baranze ladun wazirinzu da ya dai kura mai naye gawon shitin zu kumburam belan mantarap pe kumburam zu Ahmed Gonimi kumburam Ahmed Gonimi lain da shi shetima kuri namja da shetima kanuri edi shi kumburam shetima kuri la namje da ya dai da shiti kumburam zulain aji sudani kumburam zulal galadima adai lan suru zumaramen ne adai namtaramza kuru namtaramza kura dai ma sado ne kurma kan dai ramu waltayen sandi shi shetima kuriya kumburam nan namjin shi kumburam nasha Ibrahim Wadaima shi tin zu kumburam ladin shi ma Ibrahim Wadaima kullum ma shi ma shi kumburam zu da shi tima kanuri so ada yiro namtaram doni kurma kan dai rambe saladi yana dai nan kura dai ma sun shi tima ladin shi tima do sandi suro shetima chewe bai shetima larduma la sai shetima Abdul Karim la sai sai samma so kala shetima amma sai hidiman zadu na shariman ne lanni na shamal mai lanni sai na shadoni kauna ayran kara
0: ha
5: dai duka da
0: ngila arami karantu da so ndara son karin ya karau da jingo play inde fuya play do yana ba mai ada karannu.

0: ngila harami krentunde so playdo shetu adi ndara sonin kringo harami krentunde burni abladia ni akan jeste gozi rolo na ma modu ndiri kladu in shiga rama la mara ada ya na shado shetu makuri kladan ndio pros kamshima ma ada ita katken suro pros kamshima ma adi nende pros kamshima ro ruptu bonu sundua na dawa andiro be na diwi zo la diye sendi ma super usku pal diyo lar pal usku pal diyo araka super au super lar super pal u diyo indi super lar araka diyo assalamu alaikum
1: Salam.
0: Ndao tikile.
1: Salam.
0: Ya bile. Alhamdulillah barakallahu fik.
1: Nak. Korelandi.
0: Naam.
1: Naam, ni kuma aliya ni sai ulmani.
0: Ah, modun da rikrin ma ro.
1: Ah, shi ne ma kala shi da ma.
0: Yawa, naam.
1: Yawa ji ake dai. Ji ah, foro ne ma kuri amaniya.
2: Ade mi.
1: Yawa, an yere ku ji to a wai kan an kuragira ne da ni. Mani kuma sai na sanar ni akero mana yana kan bi yana do dan an fura kore
2: yo shi
1: har mu da yaje
2: kirmai da mai buroi salak laman sai mami sai war sai ma kirmai kanuri yana mabariza mami ana da mami sai wa da sandima kirmai do ni kanuri yana mabariza ada yana da ni kirma karnu kirme wula ri karngalan do ya kirma shi kuri isu karawo
0: na'am
2: ha da ni mami ya sandi ba kuru alama dukar ga yero kirmai burnoi du sonotuna ha mami do ni mami sai walan bozai ma da sandi ma buron kirmai kanuri ya da sonotin ha da yilan do ni isu dai musko kirma kanin bukuri do karawo
0: jere
2: ha dai ngala kai kirman dikacin zala yan kuru kuriya ngala sama so kilta awo mamiya suliman zawo
0: jere
2: andi ningi katin zan be
0: ade
2: ade ade
0: ngala karantu de son dara son kirni ya karami tapis gono skon nota u wa pelan ze pe milan zol wa mana de da boni so la de super skupal de u lar pol skupal de wara ke super au super lar super pol u de u indi super lar ara ke de u assalamu alaikum
1: kan su ye ye u ma mod mai rai su ye
0: ngala dai mod mai rai
1: u ma mod mai dai ngara nan sha min karako
0: ngala dai
1: ama gula daga je zanai
0: gula da
1: gula askina wa sina fa ngana fa ngana gula gula
0: ala ya siri gula
1: ala je sama lartin ya siri ala lartin ya ala ngire wa
0: na gula arami krentun de so ndara son bone ya karaw mita piskun uskun nuta u apelan ze epemelan zola waya manande da bone kan lokto allan assalamu alaikum
3: Waalaikum salaam.
0: Naam.
3: Bana awa.
0: Ndao tikile.
3: Kuma zanna bugyo hon pamari bypass.
0: Ngila ba zanna.
3: Oko awe maido na kuma kanumbwae kuma datawna mawe de se ye kurit ma. Mai bula de se ye kurit. Tamma sa ka anza panda a gede gede.
0: Naam.
3: Arma bian koro endo.
0: Ngila. Bana
3: ala kakna zo.
0: Amin ya rabbi. Bazana koro nzo da sunu ma.
2: Yo.
0: Naam.
2: Ade ima sayikir ma. Mai mauma sai konalan ka shuru kanin bu konalan ka shuru na ne mar kanin bu kuri
0: jere
2: ade ade
0: ngala dajingo lokti halla sitina dare dajaramo ayiramin
2: ada kirma wani kawo numshetima yadi ka ala doni numshetima yadi ka ala kan bu burnolan nata ada makuru mai ri burnolan na kuduro shetima kanuri shima injin room don biya a wado mai riya liata wado sun yi kala maro wolo no ma burman lelum ce tima kanuri landoni ce tima kanuri shi ma baran zuru su ta hapsi to nas kuma ra kuda ku num waziri dai musko ce tima kanuri ladin karai sau duro dai ce tima doni kirma shi ce tima kuriya sha ce tima kanuriya da sai ya san maso mai kretuye falza kurada ima memba doni majalis yauye kurada ima sandi ma am doni kauna duk leze ya sailan da zai ma
0: jere
2: da kurada ima suru sanya so lain am la daraja za sinduro num ce tima su sanda misal lo duwaye fadimiya arita mai lanne ce tima la fadimin balama ya lanne ce tima fadimin
0: jere
2: aha ada ima kunguru wono na nasha duwai la din kunguru shima malanza mala kunguru shima koranza
0: jere
2: aha de
0: ngila arame karantu inde birni abladiya maudun de kalado in shi garamma nasha lamara ada ya chetima kure kalala nin do paskam shima ma ada ita gaci suro paskam de shima ma ada internaso shi kwado Dr. Baba Gana Kachalla Gajereme Andero Garamze Bayana Sirina Kuro Hakaza Bazana Isa Tela Andero Soropras Kamshima Maadien Andero Awala Pala India Ita Asuzuna Dajikaka Loktu Allan Kirintundi Bunya Bladia Amdo Tonosto Praskamshima Mada Kirinzana Praskamshima Mada Bozanaro Udo Nendero Praskamda Itagatkikana Baba May Abba Tonosto Kishana Do Nendilinza Njimdi Hawarian Amina Adamuara Praskamwande Geregapsana Dagwe Konyan Kilan Kirinno Awesome.

0: gela zoro akrantu ado fledoni haya haya madoni gaskado de kelshe mo yetena mada krungay suru foraskamdo de kelshe ku patonda rasonen krantu sana doni kalafuna ro konya nadoni sana chimalan nadoni chi dinado de kelalan apiso haworo kuruta na sona chadoni shi yumlede so kurade ma hawara ga de kafsan dai klan shi sana chimalan tanaso na chado pane pane au yumlede gulte ro latu ye unya nadoni de kelma doni shi Real Madrid te ma kwa balbade shi ay maradoni karabka de kel shi shurofiya jigulse ma de shi maradon za hazna ta nazo shi alama na tamanno shi tamanzuna saladin holo na alama fam milan mi afin ne chinsu shi maradon za hazna shi ay beji daji kuru kwa de kelma doni kwa halandoni shi ngaina buron karabka Manchester United ndo daji kamaro shi karabka Napoli Alan shi saro lezina mar shi ay maradoni shi yum rotai sasande maradon za hazana shi ay beji dai kwa de kelmadoni karabka Atlantico Madrid kwa doni shi Alvarez shi ay chaide shi karabka doni Paris Saint-Germain au PSG ultima de shi ay telarin wolo na ma family man chins shi maradon za hazana kurudai kwa de kelmadoni kwa Bowen doni shi karabka West Ham ma shi ay kamaro karabka Liverpool de maradon za hazana na doni telarin wolo na ma shapa milan piraka chins shi maradon za hazana shi ay mbeji daji kuru karabka Manchester United te maradon za hazana na doni de kelmadoni shi Bayern Munich kamaro lar England en gawrwa kwa Harry Kane do shi ay maradon telarin wolo na ma shakalanu kuda ya marada hazana daji kuru kwa Robert Lewandowski doni Barcelona shi ngaw doni sha Barcelona war doni shi sandiro de kelbakta ma da das nine na doni shi karabka ala barasku shi murada hazana wone mare ya sha kudai na doni surunzan karabka doni shi Atlantico Madrid shi mpeji kuru ade ma karabka doni AC Milan shi mpeji kuru ade ma karabka doni Al Hilal doni lardu Saudi Arabia shi mpeji hatta shi karabka doni Al Hilal yade shi muradun shiro kuna kazuka na shadoni awdun shiro wages and allowance with them ado shogun na tana shi muradun za hazina shi ay mpeji daji kuru kwa shi dinaro de kel ala kwa kwa do de kel baktuma aw bi nga baktuma doni karabka Manchester City kwa doni shiro value ultima ado shi ay murada shi karabka no Real Madrid hazina hatta shi tamanno family mai ya sakana wani mare taladi mar shi ay marada hazuna karabka don shi Real Madrid ale kuro dai kwaye shi dinado shiro fane fane abu yum la diago len maden kwado Jose Mourinho doni shi wadato abu yin kaza sana shi karabka don Real Madrid ro alo shine shi amanzala falla india shi kamaro jiwolo tikina karasuro amma doni shi marada nine kwado full back tuma doni lar Nigeria ma Victor Osimhen shi ay mbeji gultara kurade ma kwado ni dawo back tuma doni FC Porto kwado Moreno shi ay shi murada doni sha Real Madrid adro yum kuda ya shi kirtro sukana daji kuru karabka doni Manchester City shi murada za hazna kwado ni full back tuma doni Real Madrid tema Vinicius Junior da one mare shi ay maradoni sha yo ya abin telarin wolo na ma chins she ay maradon za hazana karanta arshi ma la awala doni shi dina dekele abin dina doni shi pane pane dekele gutuna ma rumos gutuna ma de kala lezina shi ne ndiro fande kule na ta tin da doctor arkal kalin diwal wa mana da farunya nandi haro rakta ya nandi bonu ruptu ya suro fat kam shi ma de aw sana gutuna ma de nandi andro penando haturo diyo lo yamana de shima sifur usku fal tiyawlar fal usku fal diyaw araska sifur awbi sifur lar sifur fal u diyaw indi sifur lar araska diyaw go kabla
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: bala gajimay do
0: ade inda do kleo
1: ade kasaratar agor pocin goro usman te kuma na kondo sama je gal kulcema Real Madrid te
0: kala do rabor ko tinya karnya suro faras kam
1: sama ade bisya bakina ba lik kashire suna gulime da illa ba da tuba da zuna dai ara next balis next season do alan da arabsa
0: ngai a wala pon do gonwa ya ara
1: I want to be one of them, but I'm ba amma dawarin karaye shi murin yo gulluma na yi ba wal kisra mare ba isa kuma indirect da kara leon no don yana ma she go zu isa dika dike bika ba si yayi a de wante hutu gulluma kai na sha yo le ne balbadi ar monzu faris roy kladi amba
0: ah yo da wone shi nya zu le te mbi anda
1: wone sera chikle le ma da bitini an dera kan sang ya kam midfield ku bia balbadi e so kala bitini aso Federico ke so a chukuru ma midfield so hun gana kamba ya
0: yo
1: a amma isu kuma misalo Enzo Fernandez ale shim ikenar mo onjun ba ma se sara na ona shi lo do ske kala panjun kolo no ma cha al hilal do le jin esi mi ran so de al hilal do le da so ni na gana kawa do awa ku jem da ta bar ja garan garin da ja kawo ma nan dai amsan ya sorin ba ga ya dai kawo da fa ne ala bara su
0: okay
1: ga kulta ba real barcelona lai guduna a men kilo da ba wala ai men kilo da bara su kai ma lolo da men kilo bar wala kop kono
0: a shi yono kama shi yamal bai sawun kam dun nan zira wakil jin mak zuk ba adi amma an mana zo
1: mana zo fantra ma je mal dubar wolor mana chan zan number men dun wahala so in kachara
0: adam fashe ma odeng
1: kuma mo jun wolor ma rashod dia ko le le yan rehel rafina do kampal kuma na shara fina dia rafina bar wolor ma barcelona klan dia ai kambai yemal ba mangalo mak sab bikere sori no wolor ma amma ga ko tama kan ba ge madrid bikan udan ga sirko
0: gela atre
1: fa kan bikere no na wolor ma
0: gei
1: na samiro le ne da e bisto o shmiari chaku dia raina dan las tangma ma marinho lokto shi a wolan cha choro undura na laro na drogba ono cha yakmaro sori na drogba ai dalila na shi drogba na drogba da chuto e sa shi da kop gona je sinima ko ina lik
0: gei chelsea
1: na wanda nan karo au surno de nan karo da e wanti isha champion
0: ngela bayanin makarantuna ta magana a shi kwa morino a lokacin shi talking da anaman fana ba jirman shi mundin ma shi tara so sabunan ma maradin galtin gulduna do a ta gozo kama ango ko real madrid to kado ya da yi maradin shi ma da hajo ta ji so ne wani mare da yi wani mare wa kone ma ya yi gulen aubi kwado shi victor osimina wani mare soro amado fu baksani mare kasa da yi kuro kamar shi falsuro a ba don ni amma rofu box na nan pantin nepal wa kamla assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bala gaji
0: a dai ndar do kliyan
2: ina so le bala gaji ba goro ga bare ma haje
0: gela zoro ba ushe kan shoro fas kan ba
2: are are ushe ushe bala
0: na'am
2: are yom da re kaso
0: gai
2: yom da re kaman dai are gara karo wala wanda are am dauro dura dura dalla ma ma dai na re
0: do so kalan garja sara
2: ya ade
0: am kara zo manzana mare
2: gai am kara zo fada
0: ra ne suromba
2: ah de reze azo de kambaya
0: yo ama be maro gana ona
2: naam
0: we be ro gana
2: ah be ro gara be aga yi alawa go go ro prata ko be yani
0: gela nya kare ne mare ba
2: are yo ndare da yi na sha albaresa da ya wa kenna
0: gari
2: kenna kuma bini ko ka amma sun da tron da yan
0: be
2: yawa au mo jin ba yana ti kurbal bar da kalanda ya tron da mare
0: shembe tron
2: yawa yo amma da samma am suri ya ge daro da sai ko lumi ai nan da rofa roga ne ko kwali sari ne europa la am da ma da mar mo jin no lo ma kama lo lo krisha atlantico madrid de woni ga na tam tam de me ma andero ko na shiro graya talbare za de roga de
0: a ne sha da kamar bayan a wata manuwa freelance a karaji
2: freelance to door freelance
0: kana kamar ba contract expires na
2: are yo sai chila manda la ambe da da changela ngur albar ya de samaraji na me en tilondo sha ko du
0: yo ne albar de kuma foot do ne crisis do ne kuna e barcelona gana ka sa pa milen miya sa miyan kala ni re albar da ci na are a wodo
2: abe a shiro wazira da dai kazan men zila yayin kunan ga wannan gura
0: yo gaina shi to sin ya barcelona a wakala gara lo ba zina do kuma kala da kala su yin ba shi kuma futu barcelona team da garni bi a crowd team dilan ni mal kala mero a lamar a wodo ni nyo sakana mada a wodo ni tamun nya tamun zana mada nyima krauti awu nindri timdiro simin ake ro kama kalanda garada establishing jero
2: mana mare jere da arwa jo da ala da sam gala jero su
0: gala gala da ala wakta gala da
2: are garam ay gala da sai jambare
0: gala nira skinya na tiya lokto magonu a faraskam da borturo tana sa faraskam da kel she gultina maro ngo kamla gana assalamu alaikum wa alaikum salam
3: ala ga jimai dunda bo
0: ndaro kelewa de
3: da
0: kure alhamdulillah dufande
3: momo do goro bra bani ali koto koy manaje
0: gela momo to ngana sana lande aga mino nye
3: ah ne aga kana inshallah ka kina karanko
0: yawa abi go limin sana do kama ishe na wala
3: alhamdulillah ko seminar mo de ta ko do zoro ngala
0: yo a wono adinwa
3: ah riena yo tara shi o tara shi mare majire la zoro kafa de jin kim dure kamai kala tar sarae awe prikae bakin mariam kasa da khodin ala bar ko ose mer ina isha khatna
0: gay
3: toro bol ma hayero mata toro arinyana da ala kunchan dur tawat
0: gela gela na
3: madrid sare balbare sare walai kontinu toro daud sibama masala be maskavi yishin
0: ayo shi murno da kwana ga kwada ba kuma bai FC Portland shi engal zana suna shi sudin sana ma
3: ngala do falan kala nala ai da kodum nala ai kodum yikinya
0: a adaptin don za
3: a dalin gado hazard tare tantin nan dira sha kurena a wanda rayan da ya fure fure ran bura a farro wallo
0: gai
3: ba na kadro da kuro na la ante na la kalaptina walja ta bobi inde samla ta godon ke shan gudu gai
0: kuma
3: ba na kadro andir kurban bare zo faida ban na yana riyo ko nan da har kwalta da
0: rawe
3: ai fari mai tsaro da wani na kwalta
0: gela
3: da andira ta gara wani
0: gela nya nya karanta doktor na ni wasu kanya lokto magono faraskam drabo tro krento nda karapka nda amunga wana kanta Manchester size go Manchester marar doni hazana nda herikena da kudai mal assalamu alaikum assalamu alaikum diola shafan timba waltine moscow fondimia nda bon note wan dia mbiji diola wa mana doni 0814918146 I'll be 090-1542-0964. Welcome, Lafal. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aya, diola de shafantim bade. So ne tamangana diola manadin terrorist la bajimba waltina musko fandime abone. Welcome la. Shie ba kamzile dina. Assalamu alaikum. Gay ndaro kelia alhamdulillah ndufande gila tamangana ande nya fa nya ande fa nun tamangana a karantu ande local fande mbaro so ne
4: andar
5: sojin da rai da wani nan zaba
0: sanin
5: kuma diska kuma bol diska bane nan da rasu runa da kuma na shafo daga na grazu gala awala mana kudade na tilo ya ana mara su kuma na shado ne ko tada gala ta uru bana ne su kallo morina da murade wani da morina da isha gala da isa ko tim da ta sai na da shi ne kai san zuwa lema duriya riga na ko tiri zana ba ma zora kala kan sai lan ba Allah ka rafar ba wannan babban din sai ya waye anda su ya ga ala wado ne sai ta da ya lalala sai ma ba san ji ko zuna ta da su nan au kana ta rafar ma din sai sa ku ala ku ya Allah insha Allah da warke
0: ku ruka na tarba da zora ka ziya mare
5: sai da zuma sai ko zuna
0: ara ka ma kop shaya magonu gona no yaro
5: wala gorom shaye ma goye ya wari ko tiya
4: gela
5: man suti lor tu lor tu ro har har girtu
4: yo de
5: ngo na le zo ko pa gozna inde
4: indi gozna ngo falle ko le kala gna zona ko ay
5: abu na cikin gela sanga wa itula anda ya tama
4: eh ko
5: sarte na cikin ala zo ay la ya sala suna andi ne da sa ko ina ala amarga jiya
4: gela gela doro umar abin yura skin ya lokto magon mandia furturo taji harami krentu kaudoni forskam da goye konyondro da lenye fulay ada krenye jelo

0: gala zoro tumangana kanu kare de tumangana fule are kana ro ndia kurno zona ro kwa fresh kamdo de kelche patan dara sane da kranya na kara kan tu sana do gultana ma alan sana alan tana so lama doni gao bikya doni bakti mar borwa chazna obi ngama gna zan kele ntu so kala en kashara kura de ma ndu alamaram lama doni shi gorom gultana ma da gozana kura de ma gotro karanzana tana so gas karone shi premier league alo woto ma kwae kar karone arsenal ya shi manchester do city gultana ma da kwae alama shi kambar ma wafila yaro le zaina kashuru ade so wanzuru shi karab kado ni gultina ma karab ka shi arsenal ade nado ni shima buru awolo shi huli palpali alama na fitilu luko lari ni ade zantina nado ni shi karab kado ni manchester city gultina ma ade shi ay huli fitilu luko tuli ni ade zantina nado ni nungade doni shi huli indi gultina ma ade ndi katenza mbiechi nasha wado shi gora mdo gaska primia ada gotain gashipte na kashuru kuru ade ma ngawdo ni biskiado gultina ma ade biski polpolle ala ma na fiakan loko tulure ya baktana na do ni ande nam nyodo ya biski klafona ra falfalla so ko zinya gapsu kuru da ji na do ni shi tewdo ni gaska premier ala kwa chitaro wunya shi karab kada ni wolves su ya shi borman ba kamtuna lezina na do ni shi soro gaska premier ala ba kamun dia ala ba suruna na doni audon shore legation gulde ma do balezina hatta shi karab kadone bolni kunten taji dai na doni kama lamada turutuna ar na doni shi karab ka wasame shi kamaro jejin alamana tumanza bisketo ni shi dare ar box one mare shi kana sara sondo amaro ni funze alamana shi karab kadone Tottenham Hotspur so kurware ma karab kadone shi karab karon in Tottenham Hotspur ade wone mare talzo au bi biske shi mala kanatar ro sodi ro waldo shi kanatar da cho do ma shi so ndu a biske ro ni premier alan chaide shi zu kuya da tiya shi tamanza hazana da ji kuro karab karon shi Tottenham Mclan zai shi adu shi ma wodo ne shi furo su kana na do ni akai da so do tsidiya shi so ndu shi zu kuya da jin ne adu shi ma na shadow gaskado a premier league din ya client ka shiro taji kuru na kwae shi suro gaska biske gultana maden alama shi gaska doni lar italero lenya shi ay awala akai samun ga kura de ma kazi yala pala india beji tanaso na shadoni amaro ni shi gaska doni shiro european obi uefa champions league tima da loda kura de ma amaro ni shi relegation gultana maro lechae na doni shi karab ka inter milan yar shi ma klaw na doni wulin zo fiskul ko ara kenna na doni shi karab ka inter milan ade basondo terero shi gorom doni gaska doni lar italy bakti ma shiro siria ko tema da gozana ta jingawon zan karab ka doni na foli shi ay alama wuri au foin gutna mar palpale fitlo ko ya kenna ya zantina shi ma kan indimo ta ji kuru karab ka doni ac milan ne shi kar wuri palpale fitlo ya zantina daji kuru karab kadon shi AS Roma shi ay wuri palpale fitulu da ya zantana daji AC Milan na shi karab ka gultuna ma Roma ya mar sendima AC Milan kan ya kamen daji kuru karab ka Roma kan diome sendia sama so a wurin za au foinza pal na don sai sama foin don fitulu fitulu da zantana daji ATS ku kwaye na don ni nan kam don ni gaska gultuna ma Champions League ya rero loye tawada so ndai ade su ku nga wanzan tanaso karabka doni komoy ma she bulin soro shi gaska sirialo she sondrebtina nga wanzan zayen na doni shi wolin zi firakulo ko uskuna hata karabka don Juventus shi ay buron na shi soro amma diyo komtena ma gaska champion ko sulina din biyejiro da ji biske nga waya lan shi kanatar basar na son cha tutulu shi isu wuli pisku uskuna rin kan arakame su dano taci kuru gaska shi mala wutiya biske fal gulon gapsu biske doni shi siria alan na doni shi karabka AC Milan ne shi biske zufu alan alama na shi biske da zu au suma furi ya ton dia gaska gultana wa champion league alan lo asondin kuru shi gaska karabka doni shi roma gultana ma shi ai awala ka samu ga shi su diaro so ndu shin zuku ya obin so ndu shi gaska champion ku tana ma adero shi lo waso din na doni karakwa yin ku tana ma AC Milan na Roma ma kan ya kam ya kan diwo mi ala dun za aro na bike fu ya ala furusu shi kan tar basu hata karakwa Juventus kal au komo dai kal dun za ya biske zuya na za ku tana ma ada moye alama beji yoda yi kwaye shi biskero siriya ya kultina mar kwaye na mtu inkonkulisi pia kultina tamurti ya nkara daji nado ni teurdo ni shi gaska kultina mala isha shi karapka mbeji shiro fisa ya mbeji shi karapka fisa ya mar ba shi relegation kultina maro lezina nado ni shi karapka shi mar saala shi teurdo au bi gaska doni siriya lo shi tamoido dai kuru kana tar basar chai re kuma nan da chara wolten dai kuru karab kan ne helas biro nai shi ay so rombeji am don education le danai na don shi ay wurinzu au fenzu finde ko tilona da ji karab ka don shi cremono sia kurade ma karab ka don licea sendima biske don shi dare ma alan ndodo fal fursu kana tar basu dai da ji shuro banatu gaska gultana ma alan shi relegation legend daji kurunta ar sandima tewra doni gultana ma gana lamar doni shi gaska gultana ma dan gana kaziya ta noto gaska doni gultana ma siriya gultana ma da kurade ma gaska doni premier league doni shi a england ne gultana ma dan daji da shi alama shi gaska la liga esero one mare lokoti ma one shi ai awala falla india kai saman ga imbijuwa iklan lenye shi teoro gultana ma teoro la liga da lotum wutro teoro la shi la liga gultana ma den futu ara taide karapka doni FC Barcelona shi ma kala shi teoro gultana ma den na doni shi karapka shi ma de foin au wuri doni palpale fis ko loko dion ya zantana ngaw doni biske fal gapsen karapka filare loko dion zantana ngaw doni biske fal gapsen kuru karabka Real Madrid tashi makani ndimi na doni karabka Real Madrid ta de shi foin a wuri doni fisko yuklo ya kan zantena karabka doni biya Real shi ay firak loko larin zantena kuru karabka Atlantico Madrid shi ay foin gultena ma da firak loko larin da zantena shi makani ndiyomi kuru adema karabka Real Betis fiyo loko turina zantena na doni shi karabka u kamtena ma Barcelona Real Madrid ta bila Real la Atlantico Madrid da Real Betis da adem sai mata mata a gaska don champion league ya malo ruptano lar spinerin daji karabka celta vigo shi ma kan ara kamewo gaska don europa league ron ruptin daji karabka don getafe shi mata wani marbiskin fuya da joma shi so don gaska don shiro a uefa champions ultima do shi rupta mbeji daji chidaro shi karabka don real obidio shi burman ba relegation awina don isina wado waltena gaska don la liga kan indi me wado daji karabka mayoka shi ay na doni relegation gultana ma da shi a wan karason ne ay biskero ne fal klafu na tamata alan wone mare amma fun ziyar a pima yayin ala so di ma au karabka don shi elice ma da so ndu biskera zunyar wolar ma sai ndi na shi ma da sumo abu in kota in beji ta no so sha karabka don jiro na kunten daji karanta arse ndi ma a wado ne shi biskero ne baktin ma au ina doni baktin ma da awanza kazi yanzai dana nda loktu atakalin diolo wa manando suda hamnya ndana ndia abigulu kala shi gaska kultina wa alama farimia kultina da wa alaikum salam kile wa selede alhamdulillah ndufande ndu manajin modu goe mbula aunoi rama eno keo nkela bula mwenu keo modu goe kwa reska mwala ndia gami lutuma ndia
1: Naam. Na Premier League ko kuri yan. Premier League to kuma ngo wajabi school biske Arsenal la Bonley andi.
0: Ngai.
1: Wajabi ke Man City andi.
0: Mhm.
1: Tama biske are sai ma top do.
0: Ngai.
1: Yo do Arsenal le kuma ro league di shi mu konzu na Bonley shi fara daga jani ala ko ro fans ndo league de bumi ma gonon ba tare ni mai da yi angeza shi kina normal.
0: Shi Arsenal ayo kwaya shi bike ta magana shi Arsenal da bike shiro India ga suna ya Fatina shiro bike rin da ga su shi Arsenal din
1: biske India ga
0: su yo arma ode mana ne kuma do
1: Olia
0: Crystal Palace yo
1: biske ziya cha Crystal Palace galsun
0: yo
1: biske bolia Crystal Palace asna ladig india biske zawo kuma ware biske Man City Aston Villa dis
0: zawo
1: shi Man City asna lijowa league di gojin bai
0: gai
1: yo shi Aston Villa Arsenal tellono ma nanzuro Liverpool ya ga in Champions League bakin bari ya
0: shi Aston Villa da
1: Aston Villa da tellono ma
0: ayo Liverpool calendar o ya amru o ya so England
1: o
0: ro kalakada yo
1: okay yo are dia awaz
0: shin gare shi Aston Villa da ba ticket don Champions League ba so dana kamgata
1: yawa
0: kamgata bi abi kire bakin mar shi lampre ya ba
1: ya kuma bike Arsenal da Balig da zauna
0: kuromin
1: are ruwan da ba kamu da kuru kake ma ne kuru din ya ruwan Balig da zauna
0: a bolin ruwa are bike na ruwa hausa ya Aston Villa da
1: a bike da kamu suwa yayi
0: yo da are da ma do
1: dai na me bu ne 37 match ko 36 ya baka 36 match bangam da 2 match gabsuro 2 match di league premier league dam ne ko sa finin a wanda lambo miro match in di bumia premier league bu mari yange shekti dai
0: sunna yo Allah ngi ya duno dan da dana wanda no ma copy akko so dio so bokte ala na ade
1: a o azura de toto duno ma Allah don so da
0: gela dai wuje mare kawama
1: ai kuma biske Syria ya gulumare Syria da kuma awu azuna da kuma ro biske da sai indi amba tim kura kura in the Champions League ko draw box sai so ni bare yo awu azuna da nan mun
0: ah draw box sai so ni masan mar shi AC Milan ne da shi draw da chondo ya so ni
1: yo ah AC Milan da shi draw so ni ya so ni tabbas yo kuma biya draw son ni ma lu mai AC Milan ya record din har 7 Champions League za su ado draw son da Champions League so limbo ai yange shi ka sai zan yi mu
0: ah don yo kuma audi aja par kuma karab ka don shi komai ma biya adma awur ma sai yaro rubtuna da man shi buntuna surun yin buro zuktuna da kan maro jejin sai dai lusar shi na rogaro multi na kara
1: yo gani yo imbulti ndure shi da su ne sai yi furo gana re ni a wata mumuru ne ne ni a wata mumuru ne na roka ake ngulu mai ma gani ruwane sai satan mu tsoro na rana da no zana na karo kwal zayar ga ni
0: yo shi ya fara mi a buro na ngai na shi kurno tana isu a waro gaskaro ne shi a wa lar nasara alama europa ya isu bag son da tike son na asuna yo da churo ya a shi a wani ma direro cinge shi tikiya champion league land ma luki ne dai alama suruna beji
1: ayo awa bika to awa teri heri e kuru mana duna da fani miya
0: na
1: asuna le ba league zauna na o yenga wonder mata ko
0: ayo shi a wani ya shi a wani ya kazu ya kardu
1: ah kazu kardu da jiren zai asuna le ya ala found ya kara nya nya kuma wa mbebi
0: gala da ya ala kawle zure gala we nyura skanya na
1: ayi el kere ni wori o jere ayi kara
0: el kare warriors shi a one relegation zone ni kara kuma
1: euro bro mangu ngana el kare warriors sa da gamnati di wa ma sai ro ya african champion league ko yakin kara ro euro bro kana ya
0: ar ma we nyuru wude a om de wangi de ato wene mar ai fat ko mo de bro nya tur ko an ma da awre wene mar
1: a ka da fat ke
0: a de skill mo so qualification mo so sab kata ambe ar no kur ko do bro
1: fat ko kana kuma waron radio la mana yana da amkura gamnati ri an da fa zai ne dai fa zai nayi
0: eh
1: har nan karo el kene me worio
0: kuma kuma ngo korola murwe nan dorin club la gon mala ni musambe ya
1: club wa o club gon na le sun wa kuma bol bol man gai ta o gi ya o bol gai jiri locally kar wange makol gana yana maron ya ci woro ko el kene worio zuwa rukin ma ta ko yan korikin bai
0: a misalo kamla wala rekko ni mbe na misalo timmala jiri nguro isana la ya gono mali ni mala awla sa mbe nya
1: uren wi a sa ya tidio nga we re ngo ngele ngara ro kana la
0: jiri yo ara fera jumba au yo kuma ra wadi anu mari akere kelami ne jin mo jumba am ni ku ba ro
1: au azura de au azura de el keri mi ni kuma nya gungo africa champions league ko sai atulu ko ino sa da sai yana rekko ni
0: gala da gala nya karin zana wadi dai sai ya kela miras ke na doctor magonum adia habo tro doctor kadin modu go indoni bla mainoke kranto first come do dekel chef faton dara soneta krenyana kara nadoni sanala ndiro diolwa mara da frumnyana ma kurwa de ma nande bonwa soro first come chimarin andiro abendwa kunturo kranto kamaro one mare biskaroni shi tamata soro ma wade baktina bejima da chimwa biske doni premier league ma do ngo kamlaro nanda. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aya diwal nya fatimba kurwa ba e kamzo waltana taji loktu gara lagab sana la wone mosko fondimi an dia boni mino ko kam gade shi ay diwal der bale zana taji kuru a soro gas kadoni shi mawala bakin biskare ngaya baye kuro biskedoni shi karab kadoni asnal ya karab kadoni adema bolle ambeci nadoni biske shimade alama saus kubuni kuye alam paktinma kurade bariro walti lot kote rola ma karap kadoni shi AFC bona mata kurade ma karap kadoni Manchester City sandia sa to loreta do buni alam biske biske dan kurade ma ngawo doni biske dan en saus ko minti melo ko wona sadia karap kadoni Chelsea kurade ma karap kadoni Tottenham Hotspur da sandia biske dan samaso soro gas kadoni shi Premier League arma baktinna kara tanoso mawzo doni kun fakan loko tulure ma baktin kuru daji biske doni alama imla rafa her lete ma alama biske doni beji biske doni rafa na doni nagam doni kamma bumya kalakta ma shiro knockout ma de dikka de karabka Aston Villa kuru wade ma karabka doni Freiburg sandia biske shima da baksa saus ko benelan imla rafa ko kamla. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi da jumo da ne ma mu ko ne shi futu shiro koro jima ne
0: na'am
2: shi tim done a ga wannan kantawa kai ko zuna nan tim done ngure ro zuna sana ya shi wa na ma da shi baya ba na ta shi ko ce din shi baya shi resign ma sana
0: gai
2: tunda kantawa kro ro nan ko sa ka da kun nan ro nan da a waya ilale a dimiya tim ngure man
0: are da kondo bro man
2: ayo rekondente mangura ina wanda ma tin tro sare ina kadaro ko na zuro ga da fatiro shi su alken mi wari ya su goza a wuro kanin su ja da ya wari da yi kitimi roje an da fanye
0: yo wuro ma sha man sha kuro ne wone mare nguro ne ai ga goro malala ma ara kutulu re la gna zina la sun bi yaro ar ma ta tabo to
2: wallahi na ra kana re sporo ra kana re shiro je ma ti mangura ya jiri kama jiri da moron da awalali awala so jirin ga da jiri ma koni sa awala so rose tin da na la ro sare ko rom da gozuro ta ko mare koron pan ma gozu ko kanta ya kai ta salam zana da wannan
0: gai
2: da ba wuri da na har ma dunon za ku zana ya
0: ila
2: da a da su ne da ala da ne da alkene wariya su da gaske na lallu yau da ta da ne kamar da kasar rata da kuma a bulliya ku kuma Arsenal lare ya Arsenal din sun ga ba kai no au a shi kin za da ne Premier League gojin go through yasa gana zana wuri ya shi da mare kana wasu losing su din ba ne zu goro ma da gojin
0: ngala da ngala ngala murabbi nyuras kan yana kasadomo daji karantu board doni murabbi yana ndiura wana waya mana da karbtanya kurwade ma Allah ndarem doni first come do dekele ku do kashe ndiura askan yana suro kasar ndo yana diabo bonus suro first come chima da rubtu kurwade ma da nan dia zan detro ta magana first come chima da gana yaro kunza gonwar ta mandia beji daji ngai ma first come chima da bulin sarra im lamisa kama mai ala ndia rubtu ma chai de sa indi kausuelan wote first come chima da bulin sarra andiro dawr ne kurwa da man andiro ita gaskiye ne karanta su kasar doni engineer doni doctor kalkale ko ne za hafsu andan da faxnaro ne do lokun da gonu first come da ga kurwa da man andan da zan dinaro doctor kalkale umar haji gaji mai du first come da dawr ne ita gaskiye kana nan dai first come ga indara sun da suro liwayan karuno

0: ngila masha Allah harami kuntu nde tumangana nande tamtam done fly shima adia gonwaro kuntu nde fraskam done nyarya time kirnyana karai nasha done a rako majura maranti malaka challa model school la qur'adema tanaso malam Abubakar Gwanishima andiro nyarinz zutina kara kuru adema alabara skuro sandi majuradi andiro bayana sadina kashuru suru faskam shima adilan. Karuntundi da jilingi sana kan indimi adakirinye isha nandi rubtu in suru faskam shima adiro. Ngala harami karuntundi kilewa nandi ya karansano.
1: Daundolan awala brunu nungu yudo karma suru nyari shima adia hata suru lan trawa mbejwa. Nye Fatima?
2: Imani me kuma o strong godana o tara kana me aw no ngonye me pasa kain de chombo na talorono na talorono de she asongai
1: ngodi ya talorono at aifal
3: ngala ngala bas principal ya malama fati yo wonde talartare ti tarata banala ya de noskun zafirtare daje kamya ya talorono no guzain dai daba idea ronan karo dai talorono no guzain angai na daba ya kono sendo amma shi da yayin kan ji muri nan karo talarro ba zai
1: ngala balmbor wanda da shi kirma lamar done tilam kan yara mai adi auka da gozna lejin yo ana skulun zure walzna da ngai bultu da ganala kutu da suka kan ruwan ga ya ci kuma talarro da bultin yo wuye na shashi ma adilan majura indida korokin shi kirma sofra kam shi ma adilan Buris na din kamdulan ga ta a wadon buriye da fanzuna ngila Fatima
4: a buris sai din nan na jiri fe a so rose and charms of science isa so din na din saladin so
1: shima buriro gono mal ade ina
3: ade na biya da barote a shiro buri gultin kara sun yi da shiro buri gultin ba a biya na don tono so a gargaral ayuna diriza kazana karila diriza kallada ayun diriza kallada na don no waja faraksa sun yaro zuzu yoksa na da kinda ramza shiro buri gultin kuro buri da dawo karaye ne wani salan plata so le za buri gina zai bila adin ce zai bila turo ko zai kuro suru bila ne be ko kure ngo lai jiri yar man buri da dai duni sanana ruyo ya buri zam am yarwa so kara fenza burin ka jirja le za fenza ga tsaya sauri suru bila ya sham kuri salarin da ji ko dai a wugo da yiri kula so ya sai salarin so be ari arman shi buri do
1: yo suro nyari shima adelan tilam de kan yara da hapta elan sukinye yin suna malume gal tefanuwa
4: haye
1: ngila malume yin maro waltu yen
3: jangala
1: sukinye yin tuna awla gade shiro gutin man bejwa sukinye yin adin
3: agri kradu ha rearing so sabu dai rearing de da baso goda na laru yarum sai da yikumbu yim ya kararim cizan sai rukumbu adi yimin don cizan ne adba ya kararado fatula ne ya biya kuyi sanana na sarai kuma ya riya sai ruku mu yimi nan za prani min ji yimi na bale ronuma arbe jiste min wa jiste da no da pa so shoro jiku nyo go zai
1: ngula trawa
4: trawa umaro aw so jiku nyo sanaru ma ma pande mbanye kullum su de rekin ai sukin ma pande ngula ro embe kanye embe ro kuma maro ma biya sai ga kana sai ron jila kumbula banyi baya jiri sai ikne yake kawlen mun kun buso gon bisu min da mara ismi har ba man jirsa sana har awo da ma tambar za
1: ngila ya mina skrinira yero sura faskam done a nyariyet me allan abkada andro bayna ha mai landar da jiran mo malum da andro kasar ne faskam shima da zanye lokci hanza sadna de suka futuiro majura aman za suwaro sero shawriya ha min na shado ne sande da lamta tulum done kan yaran me ada hafta elan na shado ne sande amza kuraro fatta elan
3: chaban galatre chirande telambu turiye chirande kuru chai baro fraskra wallan da yake duri kande da fato da marata gare da sammaso dai tilam dere chiske yo burzum am de kurai chiske yo awado no awbia karaulaso nyari laso mana mana zai kab kurai panya ai guzuron gelar ko koreu tilam de da yesayo kuru dai chaman awol kanuri sai zain am kurai guzai panyen ala nyuro tara chiye mbumiya e kamma sa sabara mare barazu nyuro faida ja daina ala askirniya kin indi min zire mairo walli miya e daji awo ma kamsoro herdimin ma daina ala askirniya kin ya kimin zire daji malum kuraro walli miya malum la bozan yae aya awa kamande nyuro itarno zunarin shilan ala rini miya daina kuru bulad tambumi ay demna bulad chilarum wato her bulad pandemia aman bulad yiwe daji danya alaro askirniara wanda awar ngelaro hangal gananyo kuruto no sokuma nyari ne kala amane din waltike chai baro durida kanu ya degreda ya andeso andero kurauso diwo sana sasambuna daji am andero ganawo da funto sabina samasor kawe kurakole shi amande shariyo kumande ne yanzuma samma aman salimin kuro amariyo aro dina sasai sheba tonaso am dono daji nazada la mazai sawala so da samaso huwa soro au amso soro tumarana de shima filang aman sariu karugan aman liori berola kamande sai baraji kuro dina layan tenanga kaji da fandien da ala talambiya hapso ala dulinde soro bara de su askerin yara fato radio darasoni
0: ngla tsimangana karuntun da soyi sande tamtam done freskam shima da gozen kurade mata naso ya so awaso do sande dilamta durin za soro tilamde kan yara mai arda sande saklin sau done fulan sande kinangan za so da ngla telan clan ngla masha Allah walta ne ro uso uso uso gulyana majira maranti malaka challa mole su kullu
4: uso lare
0: asma na masha Allah ngila harami kuruntu nde tumaila mbeji nende tamtam nyari chima adi ya gwanwaru kuruntu nde so lenye fulei ada kurnye ishea nende rubtu yensuro fraska mshimadi ya lan futu yiro darasa ugo kuru adi ma shi ay nishitajiru wadu ni aman kamame kumbuye lan kilewan andi ya kurasano

Ngila, masha Allah, harami krantunde. Ndarason mita fisosko nuta uwa krantwe na karaw. Kerma woktunde sa diyo kalkal. Kalkal loktu Allan Froskam doni ya bal bal titublimi sa wain chide. Ya maida, bori nadiro itagasin. Ngila, glewan andia kransano.

0: Ngla masha Allah huso andia kruntro harami kruntun desokro adima. Tuma imbeji nandi kalkalokto adien andia krunu na karakuro kalkalokto adien. Nandura futu brona kungana di first come di chamta ma first come doi balbal chitubri mien nandura itagat kuya na karaye. Sau doin shi kusoton di awa falla india isha sukuduan isinye da ingo kalkalokto adien. Kusoto yi di ingo sha kalkalokto adien shi jumdi hawari da adalzna. Da usha kinsharo kusoto yi kwe.
1: Kuruson awo don titibrimia lezana ma gomari apote kumaro ma gomari youth initiative bi uma awo don ilimu lezana do uma klado win nakara mashallah aduma awo don inshallah onyena
0: ngila mashallah ushe kan sheron jumde hawo daji ushe kuro modun de do in kwe kladan zantin yin ma adu tawdu maro a tayen de kwe adu kazi to in titibrimin de so awo zina ma daji kuro modu do in kwe kladan zantin yin ma adu sau doyin cicibrin min da su a kan batuyan sayya sanya gade-gade kaddan halamcin na kara suro halama gultuna allah kan bo suro amma sandi yayi cikin murada lanan karo awa ade kindotie tarisila sudin nan bejuwa din fakar soda creative clan daji adam hotun teo daji ne kromin amma sandi ko ade tarisa sudina na sha shi nan fakar ada creative ai
1: to putu ne kuma manan ma at alhamdulillah awa fallan da kladon citibrimiya bana te din gwamnati awo kasa da gozana sidin kuruson awo karabka naftu clan za su yi sai kasa da gozana a da yi sidin amma sun yayi biya awo din ganza tana da loktu din citibrimiya lo awo din skills awo din sayro awo chida dio so awo laso da sayro sakrina roja dare ramdin bayanin putka nan don nan tala nan putka yoktinan karo ade ditidin amma kusuro adiyo edin gusoro rumin duli dille za training sadin ya makuru dareja awode martin ditondin ba aile ya da sudin awode ya da sudin gusoro awode shiro ilmu dai kuma arzi edin shiro skills mismatch gulzain beji skill mismatch clans di horizontal me vertical ya mara sama awode nasarai awode folding ganza zuna da shi ma shi kam don shagonuma shiro awolai krimi mara shi din raksa awode shiro krimi na da put martin do selin now kin indi me da kuru a wadan shiro yi kirma klamarin lokta sirina da walja suluya a walara shiro faidajin nan misal lokma a walara shiro yi kirma sirina lokta kururo shiro a wani kuru dare ramdin kuru shiro a wadan a wai kirma da yi shiro a wala muko zuro kin gum lene kala nafta klamira adama mana dole ne nafta klamira kam klamira wolle nim sha a wo so lezina da walja a wadan sirina ma da wani nado yin nafsuna a wadan nado yin dahana da awdin kasu do existence din madin aw armar murada zakaske ngai rawolo na dai ku ango silina ya lezina ya kuru ai maro shiro faida jin ba ali ngusoro an mabiya kuradun adada su din
0: masha Allah gla sauro malanti jani daji aye koronde kan indi me ada yokle shi futuin am sandina da tuwandu zawal allotikin
1: to a wadoyin wajin da buruman loktu din a gwamnati ya au karabka na tukulan zai sai don citibiri mi allo nganza za a wada sayro sakrinsa buruman barizana din a wadoyin misalo sandi don sayro a wadi kurodere kretien buruman nalan kazidi cijin a wadoyin wajin da sai don citibiri mi clan za sai ma clan za krezen a wadon kuma sai rosa kriya sanana san mango yi sabkata da sai clan zan a wadon hangal zai gozuna ma raksa sai da loktalan kirin zaro sakka taksa a wadon adi dioromain mar mar range dikin now wa kuma waza loktu ne knaptu klaye pandakanar waja jirin award ma da wutulen gongelen ngai so imbi yos loktu ne kuma created shi klanza sai city burimi klanza a wasa rana gozen klama da yasu salaja a wuri putu martin do a sulimbau kuruson loktu ne city burimi da sama a wuri sarana mar kreza na rowalja isa kuru sasir za saya adun doin kawo ne sai kuro bari zain din yosu ro sasir klanze adman shi en salanta ris gana wajin biya naptu so da biya a shada ayo da diploma za da ayo da shadin changare yiko a shar konga da sha skill lalo yiko shar kamu da skill lalo rakcin batullo sha kalakuno ada yisu yisin katedin wajin ada yidma so ada yisu wa no rolo na kazi kuraro yisu waje kuru sun da yawo kani ndi me kinya kame falde kuru a wadon siyasa lezina ma loktu ne a wajire har gwamnati sidin au naptu karabka naptu klan za sidin walja dole gwamnati muko kulza mbu kuru gwamnati klan za sidin dole amdoi awalo chisa ya nungu soro rumin da yakwa lamar siyasa da saudu gana ya soro sakin da yakwa nguron gayin da yakwa chitibirimi pindi manyen da yakwa chitibirimi pindi mazen ma da ayo amdoi sandiro siyasa za karanga mama za gozen da za chisa ya mbao ni am aidu sandia gonye ya awone sayo yukuro manyen da napsa sali nao sayo ya sayo pahidajin la pahidajin ba kuru salayen kuru siyasa da isa toto zakin roja loktu lezana roja dole leza amdo yi nguru yi awdo yi amdo yi blada dole se leza se ya nazadu yi sandido yi amdo yi kretin maso da salan tondin so kusuro adi yen kuru sandido yi kazadala adu yi na nguru so bula so da sana se yi klan zaye da yi kwa ganala au hawa karu yero da yi kwa amdo yi sandye gana adi mamana do se yi da sakki kwa se yi ma leza treni nilisa disa se ya zuzen so lokta da yaso da yaso a zanar walja dare ramdin a wadon Martin Madu isu a angalajin bawo
0: ta wadu glasoro malam tijani ta wadu maro adamma au form jin nakara da ji aye ni kurumin shi na shadowin futu buron na gullu mai tiye shi kam adin go au karun zie surusura na su au zudwin shiro au gade faltiya ni aye rochirum shi au adin
1: so a wurin wajin da shi tara clan zudu kawo doin sandia selecting sadin ango nan dia go yana lenu a wanga riwi gulzain da maro dole orientation be sandia isa gnaza ngo awa doin nan dia suron nan diro ganala ilmu zu yara yana awa lan nan dia nan diro notice shade nan diro yara yana so suron nan mo wuno loktu doin ade training do isu ya dole awa misalo basic au biya wurin siriyala awla gana ya kala dun non maro adam ma manado awurin karuni mai sirana au adi awanja daraja kawon gufan nikin so gin guzain so ngai da sai rob clan za faza ngwai awado nan da suron training din no dai ku ango training kilometer din nan da di ya ngwai awado isu puja ne ro waljino kuro awado shilan muradin yana kawo training ne ro din no ngai yanga so lokta titibrimi ayin so do clan za faza ayin so do sama azuzana ro walja kwadare ran rumin kam da awo karun zin biya salan da aikwa kulza awo gade dro kwa waltin awo ne raksu suron riwatin ma do isu waltin
0: clan glasoron gle nye kurun min shi karmaro tawad maro percentage doing am au da sanduna yairo sandi da manguro tawad maro ngusoro waljin yo sandi doing sandi shi au allan karun zai ba nyan zai ba doing sandiro shi halama adatidina nye kurun min ai wajin
1: so a wadon wajin da broman kam da putu gulle na dai kuma putu broman ne na dai shi kam da clan zuri rakst biya rakst a wadon sha training sadin da clan zularo rakst a wadon sirin bawo au sha sakka sirinar waje hangan zuri rakst kalaksa a wadon putu martin do sirin bawo kin indi mai putu gulle na dai kuru ngawo ta da a wadon sirinar waje kasuro suluya a wadon sirinar da faidajin bashiro so a wajiri an yi cijin na waje broman training clan zuri isu
0: faidan
1: zubaro isu waljin biya kwata biya tidin yayi kurunan Allah na wajin da awodon dedicating to the training allo tikna made isu baro waljin so automatically awajira ruwa zana ro walja sai ci tibirimi clan zari isa kwa tin zanu kwa greta na fsin salaru mi sendro training dima isa ba sarina sai ro awala mu kon zaro goni mi ma isa saluna ro walja kwa awodin leza sarina da muraditin inde suka au muradin su kana da suka kasuro leza gasana ya biya chaman galauye
0: ayi kallo faida
1: ta adama mana da kurkulafu na waltum sandiya bonum aron ndi ro walte trainer da din guliya kwa awozen bawo kur amdoy bron sadin kalama sadin kalama da yayi sor amdoy bron sarina da ngofutu do indere din awozo yisu sero walzana soriya dai kwa ngawo za sai greta na sai awolen yedi na man biya futu matin ruwa otin base so aware kur sai kulanza amdoy sandiya training tinin din salan sandi kulanza orientation futu gulle na dai muraditina so dalil ade suku salan rumin sai kulanza mai awodro duno sakin ba wani ya wala gana sandi ro sadin broman shim za kuladin jiri lena mare la ko mota la sai ro sadin so gawta mozana sai ro ko la gribo za sadin so ayin so shim za kuladin noya a abi rikino rikina ro waja deren ayen kula kam kula yero goldi har am gare krami ayin so am sanana ngawon yeso are sandiya gonge wuye sai ro awari yikrike kula fu na saro sai kam kula za ro walzaro ar mar karuro tikin ba yo dalila da suka da rumin loktu ne titiguri miso are goza isa leza trenin sanaye walta isa kuri
0: isan chai baro greta
1: nafsen da ku an putkin zanuwa na putka gare trai
0: Allah ya sidi
1: are idin ma
0: ngila sauro malan tijani daji ayairo shingo kirmaro shi hallama dwe nasha sanya kriyoso ya ade tidin nakara nasha dwe ni mfutka na mfakara bana nkaro. Gile ngoshi au ade tido kuru shi kwa mison aima faidazi nasha dwe ni mfakara ada kriyote klan. Nye kuru min ayairo shi sanya kriyo au hallama kendo ngo kawa kada tulu doing shi au adetidin. Gile ayayro shi teorisa sudi na shadwe nufakar ada kriyutia.
1: Auro yin wajin di futu buron mana barinye na idi. Shi kuma au kawo doing gwanum yikim sandiro kuma awala yikirim salin gulima atu. Buroman kawo doing adu badini minu. Awodo yin shiro hausul sovye gulzen bi. Am yikim. Tinda kawo doing guwuche yinin ala idro. Kawo doing adu tidino amda yikim lenim pato pato zasa. At least pato samaza sai yayi biyalle zai awodo inshiro awo kusoro kulashin sampling gulzen bi suro biya pato miya la ranin lenin pato pide ula fi ula ranin pandum gam putuin kashara ni putkin zarin darana zu kuro ayiso ayiso raksa sandiro yi krimiya nafti klanza ya raksa awo zaino sai klanza da putu awodo ni putkin kuma chida dio aurio da kazin zawo la hauga de kazin zawo ayin so du buron lenum wunum doin adun do suron dai manum am doin sandina madu kwa suron awonum gonum sandiya isim awodon murad zana da sandiro e krimi so isim sandiya biya ngai biya buroman awodin yanum kawodo tulum yi kuma doin sandiro a dai leno apply dionu wayan zala goza leza a leza kafela awala leza apply sanaro walja deredin isim sandiya gonum sandiya training din mai awodo murad zana digi solution a dai gin awonum so automatically looked allan numput kudu ni namuma grenimin ngaw sandiro training na da awala so sandiro krima diman sa indi yakklan grenimin ni putkir ngaw zuna wunmi ara amma son yayi tinda awodun putum gulle na dai kakkal putum matin ro gi ta na da yawa ade suku dai kwa dareram din ni putkir chanza chai au buro changalauro isu waljin so awodun na lan gulle da ai magare yin kawu doin ndulida gonum sandiro kumaro a federal government so a karabka na tukalan za su be ji a wodon kumaro ndulie so kuma misalo tv program don kuma musamman no kirtro ta kana kuma fayanci tibrimi ason ma kladin manazin la yasa na korosorin so automatically salan shi tara kalanzan ma shiro ai falsuron apply dimya rama walja ai dikya sandishin ni kalam do
0: anya sorin
1: an manya sorin ai dikya sandishin so dai kwa ni shilla tark shaputu asun mairo shiro kwa shorim leza awadu kwa barijin amma aile dare ramdin kwa isa kwa mana barijin yawon da yarin kawo yo barijin yayi kawo mota da sani dai kukan tauda zuna ai ma sani dai kurun gawuru za sa kujiro sorin baro wolono ma nado in sandiya sa kleno chi da riyo gulzana da mai kujiro putu mani min dole za hangar kalaksa sadin ba so dalila da suku awadu resoldo rumiya rahama da reidi isa kwa a wajin baro waljin kawo dai tetina dai ba tetin lezina kuro a wadai matin da ya kurunno waljin a dai da
0: angila masha Allah ngila zauro krentun deso tawadumaro au adu kaziro kara kurungoshi notuma na shadie futu andirobainzu na idie tawadumaro au adu kaziro kara glien goshi au adu kaziro kara nye aigulimin ai kataporo gotea sando au alan sulhuwa fondoro
1: a wurin gullen da shi ma a futu gulle na dai a wurin shiro nasara na NIS assessment gulzen dinbe NIS assessment armar shi kuma misalo gam rumia shi kuma misalo na tramdo yiyar wadana din futu kuma kazi yinzuliko bayade anda futu kurizina ade yadin ni kuma citibirimi so bulado yiyar wanda sana mai guri da sana da citibirimi mangunon da sana citibirimi misalo mafaso di kwason da sana citibirimi awo mangunon so da masukon da sana ayi pal ainihi buladin muradatu misalo nala an lenum kamandu rigonum misalo kam da masakin dana gonum sha kudum shiro misalo awo moto kura ya sasa wala so shiro yikrima rolja moto kura da inda wulezu da masagro so rumaya misalo kuru kam do misalo suro yerwa burni yerwa dana sha gonum shiro bare kwatara ya da shiro yikrima rolja shingal temana do ile kulo irmanozi kurungo isum sha bonu shiro yikrima derere mi isa sirina ya shiro gonum awo awo do engine do engine su tulin water pump yeso jiri taki yeso jiri awo do kusin yeso shiro gonum hama ngawo kalakuma rolja awo shirma gonu sununa rolja duunzu miwa mewuri asmo ya bi akamla ibasmo kuru kam no izmona da sai da kasu duro sikin
0: awde
1: wajin da aduma da ku amanu rumi ni assessment ayi murada zu shi kuma bula da ayi murada zu ayya ayya murada ne kuma misalo solar la murada kuma tai da zan guzuna so kuma citibirimi so da sandiya gonum amdo solar kiltin no zana amdo maintenance solar no zana adin citibirimi ya da sandiya sadro gana da maro yikim da za wa da sarina da waja alai sidi a sai ngurun zaman ngurun za kol ziman a wala fallan da ya da raksu so ndi a cidaro na din a wajin so kuru a wurin kin indi me da shi selection au karta Buroman stage in Dinglands cartoon. Buroman eligibility be shiro shi tada don shiro awo ci tibirimi don shiro awo dai krimia ramad awo dai futu kuma buron gullena dai sai sendiro nan mun plan awo adir yoro man mi ma sai misalo awo ngayya ngayya ngayya non ma awo na min biro waljado arfal arma da awon mar walja nan zin biro waljina raksu shiro awo dai krimi da sir shiro awo laro waljin naw awo din di buron awo da eligibility biya misalo a sai kam diploma sai da young lad da diploma sunna yo diploma sunna da yayi gonum sha ya dum awo da shiro yikuro manimi na da siriya isu shiro fa da jinwo so awo jiriya dum bi amma biya biya kawai na fukata kam na gari na fukata biya applications a biya online zuzaya nduri san ma na fsa ku san burina ro waja kam do misalo ngaltema awo ade biya jiriyin karamaro nozi lenum gonum sha yikum lene die gullimiya salan leja suru kunta waraka ya da foto a martin no awa da sirimbao foto kure tidi ne dai kam kuma misalo freeze ya sama so tibia sama so foto kure no yana dai rumin tara ganan sha saudu isuriyo badijin sa u araku tulur miyosoro sala awo zaya do ndo kwa kasu ro ga sa kwa a ade chida do kwa body zen au kinya kime didai awodin labor market gulzen shi ma loktin shiru awodin yikrimar walja dole su luman bin zuro sulin man biro sulin ade leja chida mata so am do chidan z ade murad zana man bejiro walzu ar manan karo loktin sandia selecting dimin din none sandia selecting dimia a virus chida jili sandiro yikrimin au skill jili sandiro yikrimin skill yi krimi ma atiru suro labor market din muradatina muradatin rolon ma chidade lolin sai yango training di wai isana ya kurbutu gulena dai sai da greater than percent dan a wadon leza sarina muradatin dai suku ade na lan mananyen misalo a wadon jiri a nim tailorioso jiri a pentilarioso jiri kuma a burinno a internet lezina kuma misalo cyber security sa wala so lioso ari ai some skills doing murada tana amma murada dugun yi kuma wutin murada da wunmiya da kwa shi kam don sha gonin training dimin madin raksa sidin now aduma mana do raksa sidin now a haraksa sidin kurun yanzin bi ya awadi diodro a aduma da kiltina ro walja ale sidiya adun don da kwa sulfa to din a wadin kaziya don kuma awada kurizina din
0: masha Allah ngila zauro malan tujani harami krintun deso tumai biji awa gulzinama. Alan andi ilmu tienai, shilan kurno tienai. Daji krintun deso naptundu haya. Sawia zawalla kalkalokto adien frumya nandiye ruptu korwa ndoso mbiji au kunno ndoso aranu andiro gumgawin dajila mbadu yin andiya bonu yi desandima kuri usku fal diyaw lar fal usku fal diyaw araka kuri au bi kuri lar kuri fal u diyaw indi kuri lar araka diyaw bono nandi first come de tamtama first come doing kalkalokto adien nandiro itakat kuyen balbal chitibri mie tayin de kwe kazi doing chitibri mia krisina kuru modu doing kladin kwe zandenyin ma adin sau doing chitibri min deswa kambatiyan saya sanya gade gade kadan hallam tinna kara suru hallama gultinai allan kambo soro amma sandi yayi cikin muradila nan karo au adi kandotu tarisila sudina bijuwa nam fakar soda kritu yeklan da jingo botun de bura haule assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to kida
0: lali de dar doklia
2: ah kida sai da katari
0: alhamdulillah to klasa wallahi
2: kama sha da ni samu samar a jingo kan garin gawo katari
0: gla sauro ushe kin shiro first come day tamtama allo modu ya karnamawa
2: wa kran gna wuro ya la not ma kero gna
0: gla masha Allah
2: ya ke a o gana kala din racin de ya ci ci bin der do mo ga din a o ngu sor a o ka din de tutu an din ba de kuma hutu gullo aje kariya tira ya zai tsero sadiya awa darajan zarin na wazani ya za ku runga wani da ya za ku hutu da sau saladu kunguna da tsoratin kunun nan za ta yi duro wata na bai yi a wata kuru zauro kaziya kuru a wala falin da ya tsoro goce ya din kilara ya ce kurun da ya yi an sandina a wada sandina gocin bawo da yi kan zai a wadda sha sandi ne mare shi ma gocin nan karo a wurin gairo wali da aka mata kan ya za hutu shi na tuma ya kuli zai tare kuma barema haya ya fandin shiro wata fom so a yi wa a haro a gundur so a kusin so a yi ne a yayin da ya zai suladin yau kan gaske ma kuloro ne ya zai ba na wadda rotu ne zuma nan wajen hutu rozu saurin maron na wajen da yanin shiro gundur so awo fom wata fom so shiro ya miya ai fi sinu ya zai suladin kuntu kuro suladin ta madara za a wajen na wajen ada ma nan ka kilara aski duk kwanci kuru sai ci ci ne ne kana ji ko za yin falin liman da fandun bawo
0: insha'allah
2: yin rosari ya ne ne kana kana ala ya a kala kama in ya bana ki
0: ala
2: a kana kana a wu kana kada runu ma wa dai shi ma sabbin mun samu sauna ala ya a wala ro wannan amma sai kana ji ko ne ya dia
0: gaita
2: ci ci ne mun da kirma ya dai duwa duwan liman sarana
0: ngila sauro ba ndi askanye na nyiro lokto makonim kalka lokto adien andia botro kuro tumayin biji awadu yin kulli mama adi fantura ma kuro tumayin biji kalka lokto adien titibri mindeso andia krenzen na kashara aslamu alaikum
3: wa alaikum sana ya ya andap nando
0: nda rubdok lewa ndu kla zawale
3: ya sile kusoto ro ushe kashara magana
1: tuwa mwashallah ushe di
3: ewa ala kliyas ne ya sana kliyas ne fanda munya kras askan yana wala ba bello goro man guri sile mai sai mana jit
0: ngila ba bello first
3: a zoro kliyas chiti bere ndiya ba ya zoro askan yana ala nya ko ala nya barar
0: amin ya rabbi
3: a ofal kuma gulli marshi organization nan be krami be sha sawan gusa san di yak kinya san di tiwo yau shi kirami falishi na sha tela ya sha training tsaro tsawa an zu injiri na sha zugda ya sa ya tere tsaro ga wasan da training tsaro ne Allah sai ro machine tsaro ba generator sai ro tsaro kuru sai ro keke ne tsaro dai kuru kuma na abun alama na 50,000 da yake ne ne tsaro da isa surun gurin da Suleiman ce da man da isa chago sai ya ka tsara shi falishi tela sai injiri zugda ya Alman ba yo dai ainan karu an go kira sai amma kuru kasu ba kasu ba na jami'a din ngon na tsana kuma tsuru kasu ba sharu go sha yo ngo a wuri kuma tailor ne sai zigzag ne yo kuru sa siriya kuru ngo alama na tapal ni yeri ta na wallahi sa ni yeri kun na haya khair ni biya tana are da isu kuru lamar kasuru ba kama da ngo kekele ganata shagole kun na biya ce ba an za zigda ne ba amma fara langa langa na sai dai kala duri ne da ngala ta fara lu kuru gwamnati ne sai sai helbe suru
4: Masha
0: Allah kantin da sambe so Abdulrahman
4: alhamdulillah hayya marashi tawadu shi kun yi tike bulmiro wajja sanya da niro kare sanar wajja kare telai kal a biya tinke kal walda kal kwatara kar hayya marashi tira kwatara yin yango andare wurin sai kwatara ne gulle da manon yin da are india kare andare sai tire na ya dalin da kwadanye ruye riye har kufurtin din a kuma kam la rigonin yim yiki tibin ni lene faida kine lene kida da rebu dunya kam la sar men ma sar kare sanadin amma ni kare de gonum yarum kilan faida kimar walja wallahi tallahi taida zin yiro faida din ne kuma am kare furtin yin faida din yo ade su kici tibin na bonuna yiro walja sakari kan sida ayye sakari ro walja wallahi da kuma ran go organization da gwamnati da kuma ro bana gana tibin ma sadin man bi gidi ran go wala hadiya sakin wurtiya bonin go kuma da tarihin jin kwatara to lai kalwa ta fa marin ro sadiya ne no ni miro wallahi da nan insha Allah bari ni mar walja na am pure follow rita follow ta gana bi ne ni ro sai da su fara bari ba sa bari a furman wurtin farnum na kura bi ne kuma har kama giri tera ki tigirin ya sa kada a kai sanya giri ne muke a wo giri kalakar ta so a wadiya
0: Nglasoro Abdulrahman kawo bakase askrine na nyiro bayinmo kurunye boto a chitibrimin desoro dumaro tumai biji kalkalokto adiyenya sumo karoyen kronzanaro assalamu alaikum wa
5: alaikum salam
0: ndaro doklewa baraka gla sandu radio ni mediye jegana kodu gojin
5: ari ade yasuna bai
0: masha Allah ndu kla zawlen
5: Alhaji Umar Umar da Karam Kalo.
0: Ngila Alhaji Umar Ushe kan share first come day tamtam ma ada kan ma.
5: Mara gon da da talakar da boye ga wannan kan ganyen kan waje sun sa arakreta sura. Sai shi har sa

0: ureta asoro neakrinya.
1: Masha Allah ushe andi akrinya.
0: Dai katna kagro ba andi Abdurrahman. Ne bayan sunna re kam de kurapal. Naka puro puro kotara e sunna re kam kurapal. Putu guduna de tira na majire sunin do tira alle zukara. Tira alle sunna ala barra suku tira bimingu tira ro tukuna e faida dana e. Nakaroshiro awgutie ma baba shide na Europe yen sunna nakadro ngao zukake awodo sunin ande uriena marwe jamido makil.
1: Ngila sauro ba ande alhaji umar askanye na nyiro loktuma konum And the aboturo kuro alai sidia bonye tawadun sa taye ne kuro shafani min alai sidia. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam da raklewa.
2: Amma ina angala Umar Abin gora gambare ya balban da tike da ni yare. Rashi ya ma so da rutsen ko ya rashi da rutsen ya son gora tike kaman zai kalla shi wala.
1: Masha Allah uso rubturo.
2: Ya kuma balwa la rashi da burinne kawai la rashi ya yin rutsen rasa.
1: Ya san ma so biya kam doin a koronza biya a kurnonza andiro haji na da ibojin Allah ya sidiya.
2: Da ingila ana andiya bana za a bulbul ta bulina kullum sai ta gaci na ma da yaro ki ya na sana kirin zan
1: yar
2: asini na andiro sai shawarin za ta din
1: ingila
2: a kuro an not ta manga ina ta sanya ya bonu kuro ga nan andiro kala a kurun dinar a wani yaro guje ba askara ga yaro ne rabi na
1: dina
2: ta sanya wanda kire din shi sanya jiriya shi a ta farko kama nan mun bulin kuro sai suran kana da goni ne a kuro suran sai jire din ya
1: tawada
2: amma suran kana din ne ba jire ne ba ma Rune sanya da ku din bawo
1: insha Allah
2: da arziki suke da wanda suke gudun ne da mu wanda ma sanan da jire da yau
1: kuro
2: kana da suran gonya a cikin Canada da jire da yau kun da Allah da bana zo
1: kuro
2: kuto ta kuto kala su kala su da tsaka kala su da kala
3: amin
2: kala kala su da
1: masha Allah kala sauro Umar Habib askrine na nyiro loktu ma gonum kalkal loktu adiyan andiya boturo assalamu alaikum
4: wa alaikum salam ya mai randar
1: dar da kliwa
4: Na sai ai wajiba.
1: Masha Allah to class wallen.
4: Na amsi Aisha ne Muhammad Tangura Limanci.
1: Masha Allah o shekaru 10 da sanbe so Aisha gode Muhammad first come day.
4: Tilati loren ya ga suna fito ton da martawali. Sai ma na kijani mazuri da wuce kingero di sana.
3: Masha Allah o shek.
4: A bayana suna sai da goma wasu no zuna bayana duk lalayelan. Da ji are kullu gina a ci Allah ko da maro lokutan da ka goza tuledin sariya wata yi zabi a kan na sayin da duru da yi an goza tuledin sariya sayin da sariya da an dawo karun gana sayar tuledin da duniya Allah su sa su zai bayan da su fito a da su na zaura bayan da su wani ilmu tali sai a waka da an da wata suna don so yanzu kufar bi fan su zai yi fan da radi da darasin na lambayan na duka da an kawo ma faida faida alhamdulillah amina
1: Masha Allah gila sauro Aisha gani Muhammad askanye na niro loktu ma gonum kalkal loktu adiyan andiya boturo kurara mi krintin de so kalkal loktu adiyan andiya gawin no wallan wa first come day tamtam ma first come doing balbal chitubri me na duro itakad kriya na kare kuro adema tayin de doing kwe adil kazi ya doing chitubri min de so agres na Modu doing cladden queers and tenyan ma adil so doing. Siti berim miswa kambati say ya sanya gadegade kadan halam tin nakara. Soro halama gultina alan kambo soro ama sendi ya itikin. Muradila nankaro awa adil kandotie. Tarisila sudina, tarisila sudina bijwa. Numfakar soda kriotu ya klan. Kusaton de queen gosha cladden and derobain nasli nakara. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Ndar dokliya.
2: Umar mai. Kiya sule.
1: Ngila modu ndan andiabo.
2: Umar modu mai dami.
1: Ngila modu mai dami groin andiabo.
2: Ngara nan shane.
1: Ngila garan nan min andiabo. First come day tamtam ma ada karnamawa.
2: Ah karin gana.
1: Ngila ayi ramin kladin.
2: Ngila

0: Gala zoro mi karantu magana tamtam le don ne ma jackson ni ada no akura de ma don ne beret no na madin ta je ko ade ma sanan de ro konyen suro program don ne taman kaya kasuela na don ne a fanu ade kawo da je to suro ne ishen din ta don ne kanda petri yas mota kura ya buri de tanan diro ku de fa kura de ma taman don ne kawo don ne lar so de fiya riyal ya kura de ma lar ram lar chata ni jamaruna fala notuna ma de diro korena hatan don ne kolar kane dola notuna ma da kunteno nan jiro taman ba ku de boyen ge faraju kwa enye da je zol men diro kanya ande abono ta kare aka so yana ande ro boyen ko zola don ne ande boni ma de sande ma sufur osku de olar osku fal de araske sufur au sufur lar rufal o indi sufur lar araske de ande abono ya da je taman kare aka so na tadu ya ande ro boyen ko october na tubaro da jilenye zol mana da ta botinyen na don ne har karunto da ji aye ton don ne glaro na don aye butwa la da ji wane ma tun beji rolo na mai da rangnum ton don ne glaro ande robe yan gami a taman kariya ga kuntino assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ya ga dawate
0: nda tukilewa
1: kariya ga alhamdulillah
0: mashallah oje kin shiro program don ne taman kariya ka shiro nduma na jin da boni me
1: muhammad ramana jin mamila
0: ngila zor mar bukar mamure raskaram done tama kaya kasuye bo
1: raskaram tama kaya kasuye da no palan a wora sin da tiya sin na so de jiri alama da bai so
0: nam
1: da ba ri kana so da bai dan ga ke so gila mara fam na
0: nam
1: zora nakiya ya a wora kila ro da na tuna no yin da no ma ji kan gulle da ngai ga ga na yaro mo ji ne da ya tama gulle
0: ade amat wane ma angal sanda wa falla ko jin ba India ko ba dimi ya ade ma nya kirnya
1: a yo shin kamala rasa falla ko jin ba da sa falla na zona do biri roza na kan busa da shi sa kana da kare din mai kara du kun nan fande
0: na
1: sa sa
0: na
1: a ti sa kin ga ida ka bon din da jiri kuma buri na sada na sa shi na yana do ne ko jin ba
0: na
1: to yaro gana gana do ina da zafin wanda yin da gana sa ko zuna sa an jika sa da rawa da ma ji na ra to yar in ki na zuna ka fu da mata rukun a wanda gana ra do yar ne shi na zuna da to ka su ma mai kuma kalma rukun yar in din ya kan look na rukun na sai da zangala yar in din sai on look na rukun sai ta zangala
0: yaro tun muku da ma shi yaro tuba ta da ma
1: aro ara shi rozana ai
0: na'am
1: sai da kuro da dana
0: masha Allah
1: wiri kuma an gizar sai yaro na zana da roti inde sai na yara duyi so yaron din mara fin ta sai are yaure
0: na'am sai dangala
1: sai da dangala kuri ga dangala rajiri kura sa kam dangala rozana ku so sa India gulli ne zana sa isu din falla gulli ne zana amma ko shi zai da kam da kiro ganya ba
0: na'am
1: aro ara aro ara da gari yaro aro tun yaro dan zara duki wa ko jiga inda
0: ngila wallah
1: yo ko na sha yini ne tin da din na yara duniyar ji kaso da rukun amma a cikin dai ka zuro tu so wanda na dido to yin na zuwa a rukun
0: na'am
1: to nan shi dai ya da masu din yayi yo a dal sai dai so kaso ya la kuru sa ha ji da yin dai
0: dai
1: sai sa ai dai ngai ro haro na maran go zo
0: idan
1: to yana do miya zakin kaman da do miya ro zo
0: na'am
1: yo tunna ro na zo na dai fulful amma sai dai zoro sai yauri na jafa
0: na'am ngai sai da mala
1: a da yo qur'a wasa da no rutin dalle da do so sai yauri

0: a biskanto ana bitka yu kana da cire na yana dofa ne yar tulurin shun na da yar tulurin shun a da yaro tado
1: na
0: amma kuma talian da shi kuma shiro makaroni gultina da yayi na yara yar tulur shi mai kobaru amma shi golden brawl na ma dofa ne yara fiwa
1: na
0: a talia da yayin gai shi kuma ro mai kobaru na yara yar tulur amma golden da dofa ne yara
1: fiwa
0: amma bayrokol za saladin ma da shi kuma koronin yankal taliya da yankal naira dofal naira miya rota takarai dinkal zai
1: na'am
0: amma kurun mandan da ya kama rashi ngai dangote ma har yar injin tun da bulle ya kama rashi kwaya galo bulle takarai da naira dofal amma galo kimiya da naira dofal din yar injin no sha saladin
1: na'am
0: ngara da ita man kara ka sai Allah da kaske zaka ji an shi ne
1: amin ya rabbal alamin in yiro askirin yana Umar Habib Dr. Gonum ande abonum kurade manye taji taman karya kasuye taji nye bayangumayen harami karuntu paraskaram dwene taman karya kasuye kuruna karo daji lenye zol pal ada gonya daji loktu de isinaye fanyen. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa ala lindawati.
1: Ngila abba ushe kenshiro nya kirinyana ae taman karya kasuye jakana din.
2: Taman karya kasuye.
1: Naam.
2: Ma zoro dabba ne dusai ga mana dana

0: hawar kriyaye adi bintu mamo nurne ndiro krajin.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jami so so kun shiro kla hawar kriyaye da fan turo klaba ne da fano. Lardi Nigeria lana chadira polisa miyo chuluria lor zana utude inzirtaru seye kredo yobe lana butur matum zana adin. Chadira amma milion na fisku nindi nye daji seye ngawal za so da chiza pol zana karapkadu indaji klanga wore landa zana madye rapora chutulo. Kazadu ladene kla kandadu indaji dedere ya wuzna madina daji she sidi lakero. Lezu kla kanda ne daji zurfa ya tawatturo Lardi Nigeria ladana tawadira polisa miyo tuluriya zartulu se lorzana suroma udoyin bikai adye lana naptram zaru indaji munti doyin kla kanda zartulu se ada kruche landa zina madinna daji kla adye soro askrado indaji buni adye humana wujbae lana kredo yobe adye ladana gawden bayan ada sarina dina se gultun zambi ma polisa se mama adye yoktudo indaji kunimi se agozina adye lanzartulu yeseye isa se robutun mal Tumza siya loreda wada. Daji kladiye dina. Chechi malawan mungunu ayile bayonu.
2: Chidaram dari alir na jiri esha na jiran police force la nutuna made wa rumazu Anthony Okon plus de imsubda kinta me de kanzu me luku arakin sa adu indifi luku arakin ala me la roha uruso lokalia suna de flezina zitaliwa musko mbali me asendia gradia boko arame au iso apiro tumata amaso ade skriye yobe yala gidi lir na jiri la dinsina. Amaso nye chida manzilifo e kalanzu kwe sibila nje tebla nutuna madu e mbula bunyade landana manzilifo e kalanzu kwe sibila nje tebla nutuna police la nutuna ma ola tunji dusi eduro bula bunyade eduro me la ro ningi tana si arupsu. Kureshim dereya ade ma askira da ta da zazaksu sandiro lallezu ade ma kuru ya ladun askira ade ma dereya bauzana maso ade duro tajin za hazina ade ma kuru kamina askira ade ma dereya bauzana maso ade da ba mai laro litare birnyar wai kre borno ya lagri lir Nigeria duro sanassa tawada sadna
1: Ushe kasaduro. Lado Nigeria la mankareye daji. Lado Nigeria ya kuradi malado doye Amerika. Seye bayan tawadi asana. Daji seye gultunza mema kazadi lado doye daji karapka doye. Yiswa pe Abu Bilala al-Minukia lorzana okture daji operasyon lana. Teda azina suro jina samasyon feda china kara. Shechima lawan mangono chai andero benda suru. Au haoro suna da chinzen krinyawu.
2: Kwalar da America e Donald Trump me imzuma kanta me de kanzu me wuri sadu ni filu kwara kana lam me la rodio wor du dina du te excel lan wor mazgina kala askralar da America ya ade manga na kala askralar Nigeria lan kana sarta bana ma kaza da lan zatariwa muskon bari me ICC dina sun zu Abu Bilal Al-Minuk da ade man zatariwa ga Gibson an su alurzana sakara forci sa da kre Borno ya lagri lar Nigeria lan sunan clan gonotu mana sha Allah mara zuri foi bula ma abiso do in kre Borno landana ma ade au benno sudinao
3: kana sabdo en turma ro da sa

gilla zoro harami kirintin da sau nene daga yin sai gozi da rason kirinin kilomita fiskus kunu da uwa fela zai feme waktun da sa tuluro minti meluko arakamba harami kirintin da sau loktu kalkalala na ndiro paraskaram da tamtama paraskaram don ninge hassan kane na ndiro dawar zai ta gasi da jinabtu dosa ya sayo hutuwa da ta yi da yi diwal waya mana ina ndiro purimiya Dajinan dia botun dosa itagatku Paras karam do ninge

0: Allo, salamu alaikum. Naam, dumana jin? Gara ko non hammi dumana jin?
1: Ikki awon manajin.
0: Gila wishe ndabula awon e klewa.
1: Ya tre wa di pandanji.
0: Be alhamdulillah. Masha'Allah, dai la yin raskire na.
1: Ai sawa ni kama suke
0: Gila masha'Allah.
1: Kuro ke ama dari ni su ga yin han Afrika suke kama yin.
0: Gila dai la yin raskire na.
1: Ya, ni su ga jawran gidan yana da cewa.
0: Yo yo. Are aunore le dume. Gila are awonoro le tebe are cida woni yak di ogonye le nya sama da le ye nadin awo deje wishe
1: ah are ya hero chai janda se yak ke sina are ne yak ta rondo ye woni gele
0: gila da tebe ye yura askire na
1: gila ngira fiya chiro
0: ba ta abi yara bala le bi tebe ye yura askire na lokti gorba dia lokti wala botiro

0: Allo, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Hassan Muhammad Khan.
0: Da ba to kilewa.
1: Ina sunai alhamdulillah.
0: Duma na jin.
1: Lagi sallah ba ki kala hidro ban ke kwa muriya memba karam ka radio karantu ye.
0: Ngira ma sha Allah wushe ki shoro faras karam de tamtam ma faras karam don ningero.
1: Kumari hello hi la ningero kumari.
0: Are ningi.
1: Yo da ngira. Dai we ko Allah ni. Ye hadu radio ndara sun yari nikla ma ambe gare ga sala sama soro da ningi ku kana.
0: Ma sha Allah te da nyu ras kini na.
1: Karam ka radio karantu ye kura ba ga na ba kya mana sa ka tira ne ba de gare ga sala sama so ita ra kura sa ne ningi.
0: Ma sha Allah.
1: Gala zo da Umar Habiba. Dai a ambe nda ba ka ci har sama so sero dai. Ki yar ku kana. Amma zo maro kafin ni ci bar zoro ko zoro a wajen kana fulle.
0: Yo yo.
1: Ah. Yawa ar gira wannan ruwa fiji su kanye ba.
0: Gira wa Allah sai da yayi ras kire.
1: Abdaman ga baka sai ya mamman ga baka sai sama soro sendiro Umar Habibi ku je no sai sama soro sendiro ndab don do sero gullu kana.
0: Dai
1: karabka wanke kwa wanke cigara yin go kamar am na kasan ya fanzain alai kilafu kamtul maba dibso sai na so gaski ma ba dibso sai sama so gon na kasan ya fanzain sai sabba so nyiro ndab do gulzana
0: ngila dibdo kliwa we sandiro dibdo kliwa za gulgana
1: gila zo ma sha Allah
0: gila dai da yura skrela loktu gon ba da loktu wallan botro gila da jara mi krintin de zalan dare da jinon foras kram de tamtam foras kram don ningero kashe su su sawani cire wa banazar da foras kram da ta gurdu gina rota na sabu klaina da foras kram da wange ta gina Hassan Muhammad wannan dia wajen rau sai kam kawa.